0: chenda mumusabu akasirisa satu fomu mwefa radio simba empelogo maje dembezuwa na dederesa kumine mwezo machago na kwa lero kakati novanda ba mama skuplama gambia temtuloga banange mwaigirizo kukola mbliwana kule nyomu nange novela muna kasenta kakoto genda kunyigi laba funye kubango kunyigoko kwekufa mwetima notanko kuigawa hakatima kwa mlogo logo intongo ya zijawa chokanga ntonga kera samu endana jawa na ilibe watawa vaona agenda na ilibe bilala nemu nange gwawoza tajia kubela nazo nga mela nazatia munange waigirizo kula ata wana okolo togenda kunyigira nnyo bantu ogenda kuona nnyo busungu ku sente zitalizi zo wana bantu bali eyo kati bebase ne wana kubira mune kusawa nga nyamgambe soko mpole ompereze ya webiri oli wana mgamba nti taina nga kube emimiro era banange gundi nno nawe tova ko sente muku wano bo yagenda kole ya gamba agenze kolerera gwe banaga kagambo kagundi tova ko sente mwandi badde mukaleka abantu batoba kasazira abantu bazukusadde bayiriba abana bali okumawanga bali mu butiti bali mu marungu bali mu kukolo ennyennyo gwengolia no bulika kugwako imbereza yeze erinnyo atachiwa watiro chali nye musumbi adasimanye salika yameze kubere watakuwereza noli okoko limebi kolimo mulira bakachi walala walala ne wanonga nezali zili nyennyo nyibanangenga agendo kunonya sente mwasekanga taligenda yo alizi jawa neka kati mwana wa mama alia ya beche yoche mukuba amasimu mpereza yo chino mpereza yo chiri nkoko ya mizo rumbugu ata yetaga yo chino atu wabadori yao mbazi nemire bafu banange muwe kolele
1: nenu yesawa yendala
2: kurubogola.

0: Express kumala wiki namba na kuzomezi munana tujua kubanga muna ichiwede kubwa mtuweze kubwa sezi tambulia kubwelele muna ingazo zilaikaza kusasulida batanse mchira municipality banange mwe yune mulinye kubasi walalalalala abanira abavudene bawanjaga ne bagamba banange mbere rutabukide abakozi tulina batono nyote batumala chokanga betago buweleza basuso bonji batulowoze ko batulongere kubakozi naye tufa wa wa wa wa ekibuga Kampala nga kye kibuga ekikulu kyokanga tulina enteekateeka ezifuna ekipya saidi zenna kasongoleri buli muntu kati asatira n'olayika nga poloti zigenda kukkamuko ku bbeeyi ate ziri nyeri bannayuganda kyemwerabidde nti pulaani eyo ya maaso nyeri mu biryana waliwo okusiga omuguwa kwani agenda okuba nga atwala tende ey'okugabula emmere mpozi ku paalamenti munaye kampuni 11 zonna zivudde ne zikola bidi endala zavudde eggulu hoi matoro gatako n'ensinga ziri mu Kampala ziri munaana diro ene eri mu biliyoni biri walalalala
1: Insta Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa buonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwazali mo
2: So Mugyokereko
3: Gulene bomba jibaita makula bomba ngumudala pangazi jina mlita zami nekumi na mkaga isiko ujangu matabi government chwa nuka street na chifo plaza container village mazuka equity bank 0-5-5-10-0-8 isi mjujo kogumanya visinga wabange
4: yes sebo
3: jina ye
4: chochi
3: ambialete nako
4: kuyonja enteka teka kuyonja mubitundu evye guange vye nja ulo munange kwa wade kwa nkalu kukakanango msirikari wa polisi afbie wa boda boda masasa gamu tideo wakati kumuka kwa kusoko kubanga yetaba munteka teka yo kuyonja yatidwa ye Ronald Kizito Juko owe miaka 38 yatidwa msirikale Alan Okello akolera ku polisi yendeje era polisi ya mututenga kumuno no no kwa ya mukutenga no kumuno nyereza ako kukolebwa abantu abenja ulo bawo yogedde ku nteka ku mbere yo na ganti ate kino chawo
3: yatidwa sawa zabadde 12 chika anamumu sambao nenga no clinica te kuna tandika
5: andi mulangira
3: waji
5: ekizibu kiri kimu ngo giye ko ndi bamukubye sawa meka bamu kubye batya
3: we
5: sawa de sola kupima kubanga te wali uya badda ku tef sawa kuzifeka mudi mtu uya bufudde
3: chichikuru
5: mbiona tiya musirikali yamukubye chigambibwa lwa kulongosa
3: yabadaganyi
5: fete tumanyi
3: fete
5: tumanyi yonna byonna kati erujja kunyonyola yabadarora mulwadde yabadarora mulwadde yabadakola ki ekikulu nti omuntu yafudde lwaki lwa kulongosa kati byonna nabyo bamuteekako tujja kubitwala nti bitu nze ng'omunna tambuddeko unaku olwo lw'okulongosa nabadde mu kitoolo
3: gena
5: simbudde sawe muji yansanze neja nemalira mukono
3: walongoseza
5: kulongosa kwagenza kugwa ngani mukono salongoseza nena badde ntambula
3: mutukabazi kizo ntambula
5: anti muna maulira atambula
4: okulipoti nga byala
5: muna maulira badde atambula abantu abenkizo abasawo babadde batambula muna maulira babadde batambula abasirikale naye balala bali exempt naye observation yange dera abantu tebalongoseza baba de mayumba nga bebase nabadde mu kitoro abe nalabye bonna bonna mu kitoro baba de basirikale ba SFC nga bebalongosa bokka nga abantu afudde nyajja ku rubalaza lwe n'abatunuulira nga gaddewo nga n'abavuddeyo kubatunuulira baalumagga magga
4: balabira
5: mundabirwamu abalala tebavuddeyo boka okuva mu kitoro paka ku northern nga bokaba sirikale bosanga era tuna okusanga ndi wanobali mukulongosa nenge kubo kalu
3: kakati abantu batanze kubera mayumba
5: babera mayumba
4: ndauzo genda kudayo kuchenda
3: sasa
4: tuina kola lunaku lwa kola
5: eseta orabe seta kurubi sawo nga we chigena maso ndiba
4: yeah.
5: Enyoka
3: uwa
5: eseta mukubo wakati
4: bani abasamu
5: abavubuka naba trafiki
3: basamu
5: nga, nga basama mupira
3: no naba trafiki
5: chidobya
4: bamazo okwera bali kuchi
5: seri ayera ngugambye
3: nga bali ku mupira
5: abalanga bali bazanya matatu mukubo wakati ne mana chena na shisira banga ko kuba lisingo kwata jamu tulini mu wakati tuzanya matatu
4: solution inze natandikira woji wa first day ne ero kanjiddem tuina kuyonja olunaku ngalwa kola tululonde wakati mu wiki ngolu okusatu echo kubiri ente kateke no tujize kubakulembeze bebyalo betu batutandikirako beba ino okujanga batukubiriza ngera we bakubanga akagoma
5: yes.
4: Kasagala galamide nze bwe nauli ya chairman wa katulumenga atuge tugende wali njafuru matena yajja kuyita
5: ne chairman katuluma solo kumanya ntino mbabali ya sulo
4: e, jangu mzee Sam. Jangu na ye bino
5: kumulonde guli chari kasi ya inji nyo ngane mmodo kabwe parkinga kukubo nje sawe muzi jisanze kukubo habari mwa babajamu ne mulongo lero baba ziba denga ngabatu de orenso nganti wali wali ekizempu chedikati omu sirikali
4: chimukaru uvidido kwa ula
5: kwa ula kubanga baga aminti abave wa munsendal na wage na munda tebaja kora echa nachone chiberao natunuli devi ntubi inji nyo evi ale meseza nenda badaya na atuine dokita nga ali mukulongosa nenga walongosa aliwone baze nabo nga bala mayumba bali muli beba senaga banabo nabo nabali mayumba gabwe beba se
4: echo te chisobola kole bwa mchala atu ina ze mu kitundu echo
5: kubagera kuleta teka
3: nga
5: bakonkona
4: ati ne bwono konkona nga toli chairman wanu
5: bamujeyo mbo bakuwochi bonerezo oyita kulongosa myezi ebiri nani stop nga
3: tosa
4: tuino kulivaisa
3: naye agenda chi
5: era bo wegeneza mulangira te wali wo kasasiro mungi ku ngudo lwasonga te bamulese nyo bakoze ko chibakoze okuja ko mbutundu obutono naye ye mitiana
4: jo ni mulabi achali
5: jo nagenze mitiana
3: abasebenzi de bakoze bat
5: yo ne mosanga kukubo
3: kasasiro
4: bakoze bakolede mu chidomole zone
3: rubaga
4: we baba danti kati saba labizi gwe tutunulira naba wana ba Central Buganda we bati we baba dawe rubaga
5: kati okulongosa ko bala ba CDF yabadde mukungu baga haya ino kuvayo ko
3: akolatia
4: teka teke inachuka
5: ayongere muko kubukambwe
3: ngaba konkona
5: ba ankati mpozi ndo obo oligwe bakubye yabadde kiragiro ti kuba mtu labo runadako
6: Insta Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa Wonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwazali Mo
7: Namagesi Atigere Omusiu Asiwa Yedala

0: Yuga check. 30 years of serving Uganda.
1: Okay, deni biya kese zama kere galero. Iba sose guli erikula ganti ya biyomusika womu kama oyo. Biba gulu mbiyo mtuwe ya bombitunde biyo. Ibiye toro. Abara angira babitu. Ababoyo. Embozi ine birezi. Abori ulangira abiba karubiriza. Museveni biya yogede kuruwa doguwa muse. Biyo nabi lete doano. Iba genda bakulaga. Embozi eriku nsongeyo. Webili wano. Iba bademu kuduka kuno kukuruwa nisa kukuruwa yituwa cancer run. Murwebudu. Embozi negende bireta. Teetaka mubitunde bya Kayunga balese bingi ja kubira bawano buwetegereza wano mbukedde nebino biri ku mugukiro ebingi biri buziba Russia esabu kubude miza ile kanze gwange lya America bagenda babireta uja kubira baba we biri wano balese uno Putin omukulemeze gwanga era Russia nekyarungamya agamba nti wakira nakosa nukiriya nengo lutalo terumulemeredde mbozi ine birese kulemvo musamu from kilodi nampima na kaima na abasajja babano webali abasajja empara maranga webali wano na abachara banakafuga bonna webali bigambo byebimu General Zamba yabadde n'enjobo biye yino nabero ekive bulaya cherupe weri wano babadde bafuna wada zaki oja kubiraba ebyo musika womuka mabagulu mbiye mitwe abuli olulangira babano bibakalubiriza na baba na batoro bavudde yoku bako yobogera oja kulaba embozi weri Mbozi esude keke, ya Museveni okugira ku bulwadde bwa somu kama. Mbozi ine birese, ng'omukulembeze ina kyalambikiza ne kyalungamya. Enteekateeka z'okuzza enjole ey'omukama, kingoyo, ebireetebwa. Ekiri mu lubiri ye Buziga, eka Balole, bagenda babireeta. Kyombirise gunde gunaakudda, naye ate ebiriwo, ebibi n'ebigambo, eby'okungubaga bikyali, era bikyagenda mu maaso. Ebitabudde abalangira, ebitabudde ababiito, byonna nga biri wano, mu bukedde makere ga leero. Asman. Chikoni mbrei deli kubale kubaa kongo tulaba kubale kubaa kono ngo tulaba Sembusi Gerald yukuwe gomba abantu ntube abdabi abale kumukutu na dela uwa yenta ni itinga mtulaba mbale kibia chitaro highway glass mat ima tugao mbale kubaa konga mtuliza chitonsa Alex waditi solan CCTV kamera na haba anabona kubugazibu ense na haba tulaba edaba tuliza mbale kubaa ko hiladila chitufu mumu chasinze kunteka teka zoku nyurula manyi agenjuba nga mkosa zisola ebigambo bebito ebidi Sunshine Boutique yawe kakumiro. Mbali kukubako na abantu beka kumiro. Kalesuwe Nathan yawe Rwamata. Chikuweka nabuzana. Mbali kukubako ngo tulaba. Mwenaba tulaba. Ndela kaliba wa wenansana. Mbali kukubako. Wakedi electronics yawe Masaka. Na abantu be Masaka. Mbali kukubako nga mutulaba. Mbigambe vyao. Abebuloba wetu wabade. Mubazu kuluba mgalula. Awe chiso ziawa bedile nsenini. Jitu wabade nga tukungubija nga tukumboro mwana Sofia. Mbali kibia chitaro. Okubako nga mutulaba. Hakati vandange vyebio. Ebibu nye chiaro. Biendese. Mutula bubi ngolaba bakunyigiriza akati njagala kubavira mudde mu bulumba kubanga tuddaka
2: obwe bwami bwe populace amawulire kulubukala Simba ne Yuga Check
0: 30 years of serving Uganda.
3: Kasera kalala, akabisa nga wano, bogedo kufunira kaseko kumatama, akatalika agamba. Nesawe mbili paka sadu wano mbisa nga detusi wako.
4: Faith Agro Inputs ku Container Village, maso gomuli yango kuyingira Cooper Complex. Timo, ayambe chirimo kumuliso bulungi, ebimuli okukwata, atenga cha kufuji la bufujizi. Chia amba kuchirimo kukumireche ya nekube nyingi. Chia amba kukukuba kwechi muliche mwanyi, atenga biba biwerako. Chiko la kubirime vyo nebi mulisa nebikole bibala. Chirimo hafu lita, lite namba, ne lite tano. Echiji musacha bimo, chisange kumaduka ka Faith Agro Inputs wali ku Container Village, maso gomuli yango Cooper Complex. Nekuentewe rodo kulina na good shed. Okumanya ebisinga wo kwate simu 0 3 5 9 3 9 4 9 9 oyo ye bimo
3: kukatane MTN free your fire funa network echasinzo bulungi okuvamo MTN downloading my MTN app otandikirewo

0: Shanda mu musamba kasatu femfe radio simbi mpologome yedembe yefebe batalogawa mwise Dr. Jose Chameleone ate yalese tune kwatagana bwetyo na bweshe abera wabantu nga bo bagumanga babalozeroze mukazi nga muja wainzo kulogaloga na aloga gwe na aloga abana nasiranya biri notuka noshiba biri nogamba babifebe bataloga nga nebu okolo tia mugana wange tocha inacho sobola kola anyway bweto wetuli waneno kulubogola simba era musimba takisikati njagala kuwa maulile agagali kukalo kukatundu osinzi la mugana ango kubela nga munange ango uliliza simba takisite wena bina antituga weleza mungeri ya voice note okua tesimu no recording a voice note awono note sindikira ku 0 musanvu 0 8 8 7 2 7 0 musanvu sikugamba kukuba simu mukwano tokuba weleza doboze
1: Agariye yo twandika ulige na fe bichi fa mutundu cho kukaloko awo mukatundu kawo osula agafa ku stage ya boda wokolera oba mupaka wo simba mukatali ko wokolera kuchiduka mu town wokolera oba kuka
0: Yes, so sindika voice note ku 0 musanvu 0 8 8 7 2 7 0 musanvu defense rwanga kasokatwe agaliye butambala okay twagala soka genda butambala ewa defense rwanga soke atuwe na te egulire eriri side yeyo defense okay defense rwanga
2: madam koni wasuzu te madam koni defense rwanga dimugoti ya sabasajja kabaka eriye butambala Madamu Koni eguli eliyenkwali eliyobubi obukute jembe mugombola ya musale budde egomba ya musale budde obubi bwe bisolo embuzi endiga bazisala atewe buba butone babute matema ne balekawo oyinkulu ne batwala nyama Madamu Koni basembiyo kubba embuzi za muzeyingonde ne kachiamani womuluka embuzi se chiamani watu senja ku mafias nazo bazitwala ndiga mukaga eweza ngonde zabadde ndiga musanfu nembuzi satu na ye mama byonna babitute madamu Koni
0: obubi buli nyo side yo kati nga nkuje yo kankutwali wa kansala Moses eka umo tuwe agali yo kansala Moses agali
3: yo Koni we bali kuweleza no kansala Moses eka umo kanso kenne baze bonna abachuninga radio simba abajibera ka abajisiba ko amwe bali nyo mwe bali leda neba teka musente programu zonna mbeba za abateka mu programu za radio simba akasente madam Koni gulire na Koni ndiri abadde na kuwajonga li abadde mu kitundu kye semuto na kaseke district omvubuka abadde avuga boda avugira na katanda gira bwe bapinda kamuji kristofa yasangiddwa mu nju nga yasizza ogw'enkomerero oluvannyuma lwaba famire ye nga muganda we okulaba nga muganda we tazze mu kyalo enakatandagira okuba nga wa ebisolo bye emmere neyebuuza yi nga leero aluddewo nga ate atera otukubira nti
0: tasobola
3: muziwe ebyokulya bagenze okunoonyereza gyateeka piki nga mutofu mu parking gyeri ne batandika okuwunjawunja nga bamunoonya paka we bayisa obuyinza ne bamenya oluggi lw'ennyumba ne bamusanga mu kisenge kye nga kawedde mu dda nga yafudde poliisi ya Samuto yakoze ogwayo netwala mayiti mu ddwaliro e Samuto LS Center Free ne bamala okugucekinga ne baguzza ku butaka ewa
0: Okay, goge gali saidi ya yunga nkuje yoka nkutuwale ewa pade bode na suti, pade
4: Anti Koni, wewa retuweleza amanya redobozi pade bode nzawe na mga mkasao ni mkono na suti Anti Koni, tamale erugala kasao abira konga tumbide ni mama wangina nyanzideo sawe chibuye ni ne musao salongo jime awe chibuye abira konga tumbide simba elawa kwa galanyo Anti Koni, egulile yungendo kuwa Anti Koni, jiri yari kuchalo lugala Anti Koni, kwekuli omwami kakoza nga mulunzi wa kuchalo ko yalonda enteze Anti Koni zabadde bbiri Anti Koni Anti Koni bwalonda enteze natuka ekiseera nga ayagala zifuna mu kasente Anti Koni abaguzi bajja era bajja n'owa boda nga bazze okulaba ente Anti Koni bwe batuuka ku nte za mwami kakoza baalemererwa mu bbeeyi abaguzi ne bagamba ente tuzirese katugende Anti Koni ne bagenda antikoni mchiro echo chenyini nyini ababi baja nebaba ente za mwami kagoza nebazitwala antikoni kati okunonyereze wakukenda okutandika okubera nga kigambibwa mbu bekwasa owa bodono nebamugamba nti engeri gye walese abaguzi kirabika mwe mwakomyewo ne muno na ente kyebava bamusaba antikoni abatwale eri abaguzawo beyalese antikoni nga musajja watu tamanyi yasanga bakasitoma era gye byagweredde antikoni nga akwatibwako piki ye nga bamugambye mbu bw'onoosasula ente antikoni ogenda kuddiziwa piki yo era bwe buzibu owa boda bwe yaguddemu
0: ago ge gali saidi eyo owa boda yalese abaguzi batamanyi kumbe bayaye 18 zedakiika ezibula y'okwera essaawa 5 ez'enkya olunaku awo nkyaleeta amawulire tovaawo
5: Kano peka sera Kulimuntu erudeyo
6: Abukane sanyu
5: Simu kulu simu to Uliriza
7: Panabu girire Eno yesawa yoku tinta nengule ya simba kwa vili mwetano Katinge nakuzo mwezi mkaga Omwezo kwa mwenda Engule ya simba Wali kapioli minoku manya Mkumi bili ya vili mkaga Egenda kutongozi wawo ku St. Mark High School Kayunga Rugudurwebu sana Katija Ngofu nesanyo elisibu kamu nono Umusai Nobu wangwa Awakuluwa kuingilo mtuwaro gumu Ataba tenku mitano zoka Katituko ola webu sana Magoro Nongo nto Nongo nkuru Kanjuchi Chanya Cherima Chitimwa Tenjeru Nevi tundwe bilinanyewo Ujemu beonga abajulizi Gechibuza ichigulangule Chikanule abatona abakuru Tinta Engule kwabili mwetano Ngabi kutusi wako KCB Bank Kwa gali zo kugena maso
8: Radio Simba
9: Simba Mwe Mwe
10: Neiba.
11: Wanyu matu.
10: Amabati giwa sede seda gari nga mapia.
11: Ii. Amabati ago. Gara biyibuli mwana wangenga akura.
10: Eh.
11: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamari wango bukuru yali mupi wanu.
10: Eh.
11: Wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye.
10: Chogamba toga zangako.
11: Atenga aziza ako bichi. Bukuru kusala woku runji. Tichikuwe tagisa kuchindamu. Yesu ngaruachi na ronda wa amabati gadumu zazi. Ii.
12: Dumu zazi. Amabati ameru. Ama wangazi. Gako libo kuwangara ni kuongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasimwero uwezigi wabanda Uganda bonna abali wuna abali idawo. Gafuno kufuma hardware ya zona, mkwitu uli kwanga.
13: Fungua mchuzi mix, hachusi ze mfumba ya runu. Halimwe birungwe viwomese mfa, hakuna supa azitowa. Mfa ni mwesi waza boiro bansike. Halimaka wawo mama. Hofumba nyama, mvandirwa, oba vijanjaro. Fungua mchuzi mix, hachusi abuli kento. Kiweta kakuba chef, fungua mchuzi mix, yonabi kola. Umucharo omu rembe guno, weku ate fungua mchuzi mix, hemera jifure yenja uru. Halimu flavor ye nyama. Musange maduka guna, na musupermarket wuna mu Uganda. Esimu noti msambu noti mkaga. Tano satu, satu tano, satu satu. Fungua mchuzi mix, seasoning mix powder. FM Unit Southern Motor Club back to Sako Ponciano wakataka fundraising sprint nga jaguza miaka abili mwetanu mumotoka zempaka nga vii September bila abili mkaga garuga no ya sprint ya yoksa tukukalenda yu mwaka guno kare mujamu mungi tuwagila Ponciano wakataka chatibade tusaba afre sprint na faba wagizi tumulagomu kwanu nga tuso nde chume chipia mwotoka zempaka haba fuzi mwona mwebali haba fukadigi mwona haba wede yo katina haba wagizi mwena mugweyo hoku ingle shinzo mtuwaru gumu Sprint tujongera mwaka janja nefujo Mwendo wano boza
14: Omani ya gate bisaje vyavu mwantu wabulijo Chikuwele venku mitano na chiku bipi ngu kamala
13: Habili September Tuligaruga To fundraising ila Ponciano wakataka kufuna moro kampia Biwa gidua
8: Radio Simba
13: SMK Tires, Roma Motors, Luba Properties, Blastcon, BAM Petroleum, Vigor Sports Band Lounge Ne good luck promotions
15: Mkama wangi, nsigo za angeze nyanya angazi na mede mutaka.
16: Nenga wagula nsigo za answer F1.
15: Ii, umwana yeje wanunga zimba kuchizindaru.
16: Osobolo kubanga baku feze. Kakati, tukwasize wamu, tuwanyisebi chupuli, eletu ifulumye nimilo za fee. Takula akakonge, ozule kodi, esidi kidomu mkono ugwe mabega, kukapaketi. Gena musimio waweleza message, teka mwechi gamonti seminzi, ngo wandika, SEMINIS, leka waka banga, teka mu kodi josanze kapaketi, noluvanyo jiweleze, kukaga musatu, nkaga. obate kama chigamo Semins UG ngo wandika SEMINISUG leka wakabanga wandika wakodi ojiweleze kunkaga musatu nkaga ogenda kufuna obubaka obukakasa nje nsigo joguze ntufu eroja kufuna yao airtime kumanya bisinga wo genda kumaduka gansanja kubeni chuanu kwa street opposite na yali Mandela mu container village kumuliango kuingira mwawino emasaka kubudu street okulinara mto hardware nemba ale kwa Cathedral Avenue.
17: Mimbi muja wano.
18: Okaro.
17: Lwache mili chabwa mubira munuwana.
19: Nintata yansi okeleza. Aisisa chitabo change. Na manyane penso yangi.
17: Ichimanyi. Fene tubera tunyega. Na ye kuluwana. Siye gunjo la bijibu.
12: Okuluwana gana. Siche chukukura. Abazadi bibakura. Abana bibaiga. Chitigeza. Abazadi bibabe tanirente seganya. Shiwe chukura bina kechiru njiri ya abana. Nibali ukaba isaba nabwe mungeri enunji. Omutali kuluwana gana. Enkula gana enunji. Etuonda wa makama runji. Erane chitangaza nebiseda byabana ebyo maso. Raising Voices. Kubanga, dembiri abulimwano kukuro gulunji ingatatulugu nyizibwa.

0: Ano kuchenda mumu sanwe kasatu femfe radio simbe mpolo gome dembe sweet mutima na inga nkwadeo na kaimba kadevi utala akapia agama tino bali wo olimu simba taksi nange koni na lugwanku wama uli lagafa mubitu ndwe bienja ulo nina semu wemba kucho kutaso kaso kampa agalisa ideye
1: kwa ni njavo kila tuweleza ono semu wemba kucho kutaso neguli ili ensebo de ustakila onaku olwarero liari wo kulomo kaga ngena kuzomezi avili muenda ata batuze bachikaya e au mufalao bambi ubagu amu etikanga wa ati basanga omutuze munawe omwana ne mama bambi nga wafide muntebe era omwana ono bambi ngewa sekunina wati bambi wananga wafudeda era batuze bano bayingira mu nyumba bago nosanga nga musepiti mulimu ebijanjalo ebijanjalo wananga vyasiride era batuze bano bakubira police okuva wali ekanyanya neja nejao emirambo gino nejitwala mu gwanika ekkulu emulago era basawo ne bakola ogwabwe ne bagamba nti nno bafudde kiziro
0: si mawulire malungi bambi ago kufa ku mwana atene mama mama mchaina tuwagali ekayunga
2: tuweleza mama mchaina ekayunga amawulire agali ekayunga abana ba boda boda mukayunga bonna abachala abakatale abami abatemenyama mukayunga ababoda waliwo waboda gwaita butida mpanda mwala wa sekeba joweria egaliraya waliyo omwami kasozi ne dani ne banakawongo bonna buli omwankubira mama mchaina tujja ku senti maka wane kayunga banange wantete kigenda kwatajo nanyini tutu nange kwendi mama mchaina omasa abamba tumideko abawuliza radio simba mwena
0: agono gegali saide yeka yunga juki nantino abatuzebe na zigobo keka kanguru mira ntoke kabimbiri busana bale chitimbu akasokwe nebitu ndwe vila levi na nyewa omukisa nanta labika labika guli wa mwe wetu gendo kutuangoleze ngule wa ulika pio lime Uruganda na ukumanya ku St. Mark High School busana unakulugenda kuwe la Sunday nga mukago gwo mwenda mwena mugweyo munyimirwa bakonta nyine ndukusa zaabwe nga balwa nagane kibuze kigulangule awonno nachiita awonno yesoge engule kuyingira omukulu kujja kuba mutwalo ato omuto zigenda kuwera enkumi tano kati no njagala kuwagulire okuvenna kasongola ewa zaviano owena kasongola na yetu agala tuwe agali esaidi yena kasongola tuwerenga tugawulira zaviano
3: azote ya madam koni weekend ya wade yeti ya madam chamanyo ulichimucha ya destede abira zaviani kuvena kasongola straight banyingideo na go madam kuna mawila agali enono sasa geyali ya manyeno kuchalo wachita kaicholi mkaisolo pale shimairi kitauni kanso koni wali yene mbaga kuchale echo mumakago msajja omugo baita mwese ngo msajja ono mugonya gali kweche chalo mwalawo yali aya agiro msajja we mbaga ngegenda maso madam kone echirunga abana bagupepe yomuziki bagubala abavubukanga bo bamanya bagenda munongo te bagendera chimu kone bagwa ku msajja omungo msajja ono yali mulalo ngo msajja munozana ayogera lulango kone bamusinga nanga ayogera ku simu ino muntu ogera ayogera naye bakalifujjo ne bamutandika ke migo ne bamugambo yogerera wano lulango lwo olabyo wano tuli lulango mu district za balango yogera lululi kone msajja nageza ko kweta sabana nga bamuliko bamukuba bubi kone batandika omukubanga bamugamba buli kye tuogera twagala okichuse ngochiza mululi
0: kibinyo kibidala okukusosola mu mawanga atinga tuli mu nsi emu ya Uganda sudai simu na mawogola tuwagali mawogola
4: tuli kunene ya feru wogola simba mfa ya fe nene zama mwagwa sisi nina nkono ita kulinua fe simba wole walwa mauli la gali wu kuchalo gansa wu mugombla yeru evita kuli wu mchalo yadabira no mami wenga banyu wa muku mwenge nga bagira ni bayomba mweka ungezi vichi katinga ina kana kabira na kokebamu wa mchala kamyaka nga 11 akamuita senga bagenzo kucha kumacha nga kana baka gamba nga kanga kazu kusaba naiba ni kabagamba nti ndaba senga tazukuka bagenzo kuvayo kokebera ku mchala nga mufu wajjo chokanga bawe ya mwasomi yade mpaka si nga kola ngoma ya mpaka si bana bagenda bakola agende waguni na kolao na avao na agende wagundi na kolao nga chiwamanyi wabo watu bagenzo okufulumya amawulire amatuufu nti akasajja kadeke eyo kiruula kimu disiruula disitulikiti yekiruula eri eno esalagana ne kazo ibanda eyo mu westani kati ate nga twala amanyiwo abo wa musajja watuufu basanze akasajja bagenza okucyanga nga kasi kayiseemu kagenze ng'omukyala ateye mufu banaye bukedde kiro kyalo tukedde mu ntiisa ku kyalo gansawo mugomba yolwo ebitakuli
0: si mawulire malungi basebo ne banyabo naye nga mpoza ate musawa ya feddako akadde akaca nnaku tosanye kusuwa stories ezibeera mu kaseera akaca nnaku nkusaba osooka ofuna obubaka buno ate nzije
5: Tane zakala samayanzi ne MTN free of fire downloading my MTN app otandiko kunyumirwa empereze singa kati

0: Jagalo kutegeza Wano mvira kumpewa wenti ngamfudeko Kwe weekend kwa ya isemu nga ya kuisiza siburunji Awana mamani ima muli ima sanyi merere Masalo kumangu ni msanyifu nengi sawo si msanyifu Kwe mvako wenti bluso mtabi za agenda kuja nye simba Lunchtime sport agame milioni ya sente namba Just gozanya bingo masavu Ngonyiga star bili tano tano star mwenda imo ash Ubukosi bluso agendo kujano Anga sendo jina mumu nsao Anga sendo jina mumu Ata katimu abana beka yunga Abana beka Abana mamama Adio simba ya simi nega Kasaja kafuwa kalibu kaka ense yonge dokagala engule bere wawe waka tuli yawe banange wawe wafe wakana mwe mulebe kunzo azana mwe Kwa basaja tugendo kujena bao Nga baba sanze wa mumanya geti kecha wa guru Baga mbele chitufao Awa kusenti maka high school wao Echi nechitlevu sana vana weka mchimanyi wa burunji Atoku yingi dakatuwa roko kaba ntua wakuru Awa na batu mkumi tatu Awa mbele mtuteke wa mani tujanja wa situla visawa ntua wao Agendo kujia saa mkaka nga wajude vujusi Wama Basi mandevi yampo mwili mungu nungu wakala nyongo nyumiza mwela gumsa nyusa Neguli mwevi zivu Antinga na kasuku kabo antinga na kanala kama so antinga benga na bako Esimu wevu gide Ayo mdege suwe chifu Ama nikidua nga Ibula Ibula Promotions Ono weka kadiyeyo Nangaka nebule batumba Ama sanja batumba ne batambula Mugamba badena bano kumaso wano sinyama nyo Ensonga yerichi Nalaga nkubulire Biriwe biti abasajja bakola Mugamba dena Nakale bule kankubuli levi numa kumutima Nemu gamba mbu ya nakawa mwana Johnny Black ono ya janema Nemu waku nkalo yange Ne Johnny Black amuna Agendo tuko kuhima Nemuga abitoka katikati Ude mbade njaka Ujunyole murundi gumu na bali kuredi yosimba Bolize nsonga zino Fina tuzimanyo murundi gumu tule zari zitia
1: Nyane mukuru Johnny Black okujja okuperformingira ko wano ekyalo bakiyita Nyamalunda kiri wano mu district ya Kibale naye nga odde Kagadi era ne tukkaanya sente ze yali agenda okolera ne nkwata ekitundu n'ekimuwa ne mpisa namu mu sente ze nali nina okumuwa n'asigala nga balance ku sente ze twakkanya n'asigala balance nga gwabanja nga ye mutono
2: ng'omutegesi gwani
1: amanya bampita Ibula Events akalisebo olunaku lwasobwe lwagira bwe lwatuuka Johnny Black anasaba sente endala okujja okubeera okugundi ku drive okukakasa abantu nti nagenda kubeera olw'okuba ekitundu gye twali tugenda okukolera si kyamaanyi nnyo nga bamu nga babuusabuusa n'okubuusabuusa Johnny Black tasobola kujja era ne tukkaanya ku sente ziyambulirako ez'amafuta n'enzimuwa n'ajja n'abeerawo ku drive
2: mwakanya sente mmeka wonna
1: onna omugatte twali tukkaanyiza miliyoni 3
2: n'omuwaddeko mmeka
1: omugatte wonna nali muwaddeko miliyoni 2 kadeni sente ndala zendali muwadde zaali za kujja kubeera okugundi ku drive
0: This time njagala muulirize bulungi side zonna mutegeera obuzibu obubeera mu ndongo tutambulire kitendo nga tukuba ebidongo nata sana navuma yimba emotoka yo tujja kujocha kola wote okole bote njagala uulirize bulungi disco nga bwetambula Ibula Promotion nga mutegesi w'ebivulu musaidizeeyo kagadi eyo yeyefugayo nabadde nyoga mune musajja wange nanga ngende naye ayinayo esho anakakalaka Ibula yagirimu stil agamba bamala okuteesa ne John Black amuwaako ne deposit emiliyoni wazinda babiri amwongeramu emitwalo 10 ajja abeerewo ku drive ng'etambulatambula wano abantu balabwa bagame abwabwabwa mwali abwabwa tumulabye

0: na tugamba kati ndi mukuva ku stage ndi mukujja
1: ngali wulidawa sheri kagadi
0: ba tugamba luvanyuma nyo yali afunye ekivulu ekirala nga kireyo bayitawo kyaterekera
1: kyaterekera kiridawa
0: kyaterekera kiri mu district ye kagadi nga jegwera keyo nga mukujja sokero
1: so katenga yasose na kuyitako wano
2: Saja wange DJ JTB ya solo kubulira One Scoop Rama ya solo kubulira Showman Segawe ya solo kubulira Ngeri obufurufu robo jebu kwatibwa kwatibwa Ngeri obufurufu robo jebu kwatibwa kwatibwa Tia ngeri jengende kayungao Kitekeza solo kuyimba mukalaji Bwe maro kuyimba mukalaji Nsobula nende mdene mbala katimu Nenyimbe na chifuma Katimu mbana nyimbe na chifuma Kitekeza weka wongo solo muyi mbira Mkutame na temera kubo Ngoli wali kwata Na katikati we mange na luweiro Nsobula kuyimbe kawempe kufiga sao Bwe maro kuyimbe kawempe kufiga sao Solo kuyimbe kwa hape boys Nesika langa ngenda kwa ngena imba kasana Mwana tupiku kwa atira mkubo wakati Awongo takala takala kunyweza mavumba vumba voti no gaba nange sio ndazi yimba zino
0: ukakasa abantu nti agenda kubera onafu kyabuka otukakasa nti kyeka ndekya muteke samwe ekyo nti ajaberewo ku drive webe yali abisubi okujja wezawe da sawa muendeze ekiro abantu ne batandika okugira okwekyanga era olutalo okutandikira ddala zaali sawa muenda nedda kiika abiri kalebula abantu ne boonoona ebintu by'omusajja byonna munda era manija wange awo nga bw'obitegeddeko eyalina sente ne bamukuba poliisi yamujja ku bantu okumutwala omutwala eri ku gondi ku poliisi gyeyagira gyeyasula joni bulaka twali twakatuuka eri ku poliisi nga bagize nga batukutte kwe kutukubira nga waliwo omuvubuka gwe yali atambula naye ye weeno kati n'atukubira atubulira we batuuse nga teeka baali babulayo kilomitas nga bbiri okujja okutuuka ku kifo yali agenda okuyimbira omuserikale kyava ayimirira ku gondi ku poliisi eri ku kkubo kyava ayimirira mu kkubo n'abayimiriza era y'omuserikale nali suula bigambo bye baali boogera naye yali amugamba togenda ku kifo kuba buli kimu wakyonoonye dda bagenda kukukubirayo tokola kitogendayo kuba tokyalina kyotaasa
2: wana mama gwe nenkana naye batubaita dumuzas byeyina okukozesa ng'ozimba akayumbako kubanga ojja kukwata akasenteko kateke mbidongo nze ndongo y'omukyalo ngimanyi bulungi nnyo otunda kasoli wonootunda emmwanyi n'otunda ennyaanyi era ne bwe mbadde njogeramu ne Ibron agamba natunda obumwanyi mwanyi bwange netunda kasoli wange ntegeke disco ntegeke endongo naye endongo bino byenkola kati kwata bukwasa akasente ogende kwadiweye kuli okumpi obagambe njagala ebbati lya domusas kalebule lyazimbisa naye lyangambyeko ogambe liva mu uganda bati ozimba akayumba k'ebirooto byo bwe mva ku radio wenti nga nvudde ku mpewo Bruce Omutabizi agenda kubanga jagabe miliyoni ya sente stabili 5 star 9 mh sabi 5 star 9 ndaye mwash wewe atari wetaga 12 wewe mjinte wetaga ya account akati Ibrahim ono Ibra ambuli tena kuja isemu abantu wakati mukumugamba leto omuyimbi nawe ba MC na mtu bakoye ata abantu baga na mtu bakoye betwagala muyimbi namwe
1: yoga ngo inotete nkanya ku speed ya chike cha baguli nyofu no muyimbi omulete
0: agenda kubera linda bulinzi nkya osasulire ebintu by'abandi ebyonoonese kati John Black n'alemerako n'agamba nti nze kwe naagendayo abantu bagenda kukakkana ebyomuserikale yabiŋŋamba gwe abantu bagenda kukakkana lwakiri bonna bayingire munda
1: abayimbire kati yatuuka ku venue
0: nga yeeyongerayo ng'agenda naye nga venue gyatuuka abantu bakyankalanjidda n'ebintu baabyonoonyedda bafulumye n'ebweru n'ekifo bakiggaddewo buli kimu kiwedde so kati awo ekyagira ekyaddirira bwe yatuuka waawo bye nawulira oluvannyuma yatuukawo neboogera ne nannyini kifo nti aggulewo mbuno bagire ayingire mbw ayimbire abantu nannyini kifo n'amugamba ebyuma babyonoonye buli kimu bakyonoonye kati ogwo ŋŋamba okuyimba ogenda kuyimbira ku ki kyava agamba nti baganye okugira okuyimbira munda ebweru waliwo emizindaalo naga bafulumye microfoni nze nyimbire wano ebweru kati awo abantu kwekugira kwekyo akiwana nadda mu gundi nga nannyini kifo ayagalana kubakwata nadda mu mmotoka ne bavuga ye naavuga na ne bagira ne badda ne bakomawo eyo Kampala
1: kati wamukubirako enkeera
0: John Black twagezaako okukwatagana naye nga tagira essimu ezaffe nga tazikwata okujjako waliwo oyo omuvubuka gwe yali atambula naye mu mmotoka bamuyita MC Kawaida bwe twayogera naye ne

0: mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Luboggola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa omusanvu mu bujjuvu. Enteekateeka zigenda ddala maaso ez'okutereka enjole ey'abadde omukama wa Toro King Oyo Nyemba Kabamba Iguru Rukidi owookuna era nga ekifo we bagenda okumutereka kigenda ddala maaso n'okuyooyootebwa ku kyalo Karambi One Village era nga we balindiridde okuleeta enjole eno okuva mu ggwanga ly' America gye yaseereredde. Jagenda okuziikibwa ebijja biyitibwa amasagaani era nga bigenda ddala maaso n'okuyooyootebwa. Otogera kati n'enguudo ez'enjawulo ezigenda ku amasagaani zigenda ddala maaso n'okwerebwa awamu n'okuyooyootebwa. Wadde nga bannamawulire awamu n'abantu ba bulijjo tebakkirizibwa naddala mu kifo kino ekigambibwa okuba nti kyankizo nnyo n'egy'emikolo gigenda ddala mu maaso egy'ebyobuwangwa. Abamu ku bavubuka naddala ab'omu kitundu kino bagenda ddala mu maaso n'okuba nga bayooyoota wa we bagenda okutereka enjole y'omukama nga enteekateeka eno eyitibwa okwezza mu mikolo egy'ekinnansi. Emikolo gikyagenda ddala mu maaso era n'enteekateeka ez'okusima entaana omugenda okuterekebwa enjole kuyitibwa iziba era nga kusuubirwa okutandika olunaku olwaleero. Mu kifo kino mwe baziika abazze babeera mu kifo ky'obukama obwa Toro omuli omukama Daudi Kyebambe Kasaga Mawokuna, Sir George Kamura Sirukidi III, omukama Patrick Matthew Kaboyo Olomi ow'omusanvu wamu na kati ekifo kino tekikkirizibwamu bagenyi ba njawulo. Omuntu avunaanyizibwa kubanga ateekateeka wa enjole w'egenda okuba ayitibwa Omusuuna era nga naye agenda ddala maaso n'okulaba ng'emikolo giggwa bulungi. Emikolo gigenda ddala maaso mu lubiri olw'e Kaluziika era nga bagenda ddala maaso n'okuyooyoota ekifo kino. Omukama tannaba kuleetebwa okuva mu ggwanga ery' America naye nga bagenda ddala maaso n'okuteekateeka abengazibwa ku butaka. Kibinnya ekyo. Ate minisita avunaanyizibwa ku by'obuvumi mu Uganda era nga yombaka mu paalamenti w'essaza ly'e Buvuma ku bizinga nga ye Migadde Robert Ndugwa awadde abavubi amagezi ku myalo egy'enjawulo naddala bassentebe b'emyalo gino okubanga bakwatiramu okulwanyisa envuba embi. Minisita bino abyogedde bw'abadde ng'alambudde emyalo egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Buvuma n'asaba bassentebe b'emyalo okukolera awamu naye okufuba okulaba nga balwanyisa envuba embi nga bali wamu n'abalwanyisa envuba embi ku nnyanja.
1: Kakati n'amataala ku nnyanja, pulezidenti yagamba nti abakugu balaga nti sola enjaka gyezaakamu sitima sijekola ki. N'olwekyo sitima teremesa ne wezibeera 10 teziremesa muntu kugoba oba abebyokweyina nga bali tezibalowoozesa nti ekikibuga naye ate sola eyinza okulemesa omuntu oyo kukola ki. Mule bavubi manyi nange njogera eri abaki abavubi era ntera okugamba abantu nti nja wano bawuliriza naye sirwa kuba nti bemwogerako sibikola ki. No, naye ate bwesibeewo jagamba teyazze kutukola ki. So nembeerawo nenefuula atategeerewo byemwogera naye nga mbimanyi bulungi oluusi nga n'abamu nga mbirabye nako n'okubitegeera nga oluusi mbitegeera n'okusinga oyo aba akola ki. Naye ng'omukulembeze nina okuwuliriza nempulirizaamu n'ayimba.
0: Abavubi ne ssentebe waabwe nga bassentebe emyalo egy'enjawulo basiimye nnyo okukyala kwa minisita ow'ebyobuvubi wabula ne basaba gavumenti okubakkiriza babe nga baddamu okuva kubanga kyekyali kibayimirizaawo waakiri bavube mukene kubanga tebalina kyakuzzaako kirala.
2: Ffe twali tuli mu mukene nga tetwagalira ddala nvuba mbi naye omwajjawo mukene abaana baagala ekyokulya baagala ebitabo ne tudda mu nvuba embi naye munaba muzizzaawo mukene envuba embi egenda akendeera naye munayo kyebitimba nga mukene takomyewo teri.
3: Honorable Minister, wadde kino ekyennyanja kigwa mu tulubaliyo Buvuma wano we bakuzaala wefulira mwe mupi nofuna omusala ya minisita wa Uganda era bagenda okusiika abantu b'e Buvuma bakonsidalinge mu mmere y'enjawulo.
0: Mukafuba okutumbula obuyonjo mbitundu bya gwange binjawulo amyuko mbaka wa president mu district ya Kayunga John Magezi alabudde abavuga emotoka byebika jokomi okumansanga kasasiro mu kibuga Kayunga ngaba nabasabye okubisiba n'obwegendereza. Latifa Nalubo.
4: Magezi wabadde ayogerako ne Radio Simba agamba nti emotoka z'ebika jyo tezikomye kumansa kasasiro yekka wabula n'okwonoona amakubo naddala ku nguudo okuli bbaale galiraaya na walala. Magezi ategezeza nti kino kiviiriddeko obubenje bungi okweyongera ku makubo.
5: Street season nanalabye ab'emmotoka abatambuza ebikajjo nga batika ebikajjo ne beera waggulu nnyo. Ebikajjo ebyo bigenda nga bigwa wansi, ekkubo lyonna ne lijjula ebikajjo ebyo. Kati njagala kulabula abavuga ebimotoka ebitwala ebikajjo, mwegendereze nnyo okulaba nti ebikajjo mubisiba bulungi birimu okugwa mu makubo, kuba bituleetera obubenje ate bikyafuwaza enguudo zaffe. Kye kimu n'okwonoona enguudo ze tuba tumaintaininze, ogwo mulimu gutwale nga mulimu mukulu nnyo. Abalima omuddo ne mugukasoka mu makubo, ebyo mubyewale.
4: Mu ngeri y'emu takomyawo ayongeddeko n'asaba n'abantu ba bulijjo abayisa ebicupa mu madirisa g'emmotoka ne babisuula ku makubo okukikomya bonnambiro.
5: Idea y'okuba nti omuntu tafaayo alowooza gundi yanankolera nga n'okulonda just akavuyo tasobola kukalonda. N'abaana bakasukwa bwo obucupa bali mu takisi basuula ebipapula basuula gonja gw'amaze okulyako, ebyo tebijja kukkirizibwa wane Kayunga. Era ebinaaba bikoleddwa omuntu ng'oyo avunaanibwa. Kati njagala kulagira poliisi n'ababyokwerinda abalala balaye nti abantu bano bonna abasangibwa nga bikola nga bino bagulibwako omusango ogufuuka public nuisance, kuba kati baba tebagoberera biragiro nga gavumenti bw'ebireeta.
4: Kurasadumerubogola Simba, Latifa Nalubowa, mu district ya Kayunga.
0: Webale nnyo Latifa. Baba tuzibwa okukyalo Nakanyonyi Mission Land munnakifuma Nagalama Town Council District Mukono bakedde kugumba ku kitebe kya Town Council nga bawakanya okulayira okuwoma okubali besimbye okubwa ssentebe bw'ekyalo kwe bagamba nti tekwatambula bulungi. Bano bakulembeddwa mu Aisha Kandeke nga ye ssentebe w'ekyalo kino munnakibiina ekya National Resistance Movement NRM. Balumiriza Patrick Kato owa National Unity Platform NUP okwekobaana n'ab'ebyokulonda mu kitundu kino ne bavuluga akalulu nga bano batwala okwemulugunya mu kakiiko k'ebyokulonda era gye byaggwera ng'ekyalo kino kiteereddwamu ebyo ebitagenda kulayira. Bano bagamba nti kibabuuseeko nga munnaabwe we baali mu lwakaana z'okulayira ng'ate yeetegese bulungi nnyo ekintu kye bawakanya mu kiseera kino.
6: Manya agambye nze Aisha Kandeke, the chairperson wa Nakanyonyi Mission Land. Era nze nesimbawo. Akati ebyokulonda kituleese wano tebatubuulire kigenda mu maaso. Twatwalayo empapula zaffe mu kakiiko k'ebyokulonda nga tumanyi nti bagenda kuddamu okutulondesa. Era nga kye tulindiriza nga batugamba tugenda kuddamu okutulondesa. N'essaawa tugenze olwagi twagenda okuwulira nga bakubidde munaffe owanuubwa essimu nti agende ebyokulayira olwaleero. Naffe ewaffe tetwalonda. Twagala bwenkanya, twagala abantu baffe baddemu balonde.
7: Embeera etuleese wano olunaku olwaleero mbeera ya kwemulugunya ku nsonga ezitambula ku kyalo kyaffe. Tulabagaba obupapula bwe tutamanyi gye bwava. Omuntu yajjanga buze n'akapapula n'asimba nga ne muli gye zitataliimu. Obuzibu bwaffe bwava ku bali gestures be baatuwa nga baana ba nuupu. Ekyalo kyaffe bo nga bawera bagala nuupu yokka nga y'eriko.
8: Amanyanga nze Kiseka NC. Ekyalo kyaffe kye kimu ekyalimu emivuyo mu kakiseera kye twalonderamu. Era nina n'ebbaluwa eno yababaka byali bitagenda kulayira olunaku luno olwaleero nga byalimu emivuyo. Era lwe lupapula luno lwe nkoze ki? Lwe nkutte. Ate kati tugenda okulaba ate bagenda mu maaso n'okulayiza omuntu gwe tutaalonda. Tuli abatuuze bangi abatuuze abantu abakulu naye nga tetwalonda.
9: Ndi omu ku baalaba okulonda nga kutambula era nga kulimu emivuyo egyetobekamu mu ddakiika eyo oluvannyuma lw'okusoma amannya ku lisiti oba mu nkalala ng'abantu abamu abaffe tebalabikidde mu nkalala. Osobola kuŋŋamba nti wafulumizza olupapula olulaga abantu abatagenda kulayira ate ddakiika y'emu n'ofulumya olupapula nga luvudde ku disitulikiti nga luliko ne stampu ya disitulikiti lulaga abantu abagenda okulayira, mu abo abagenda okulayira ye muntu oyo gwe tukubamu ebituli.
0: Kawefube okwogerako ne Patrick Kato alumirizibwa agudde butaka oluvannyuma lw'okugaana okubaako kyayogera naye nga we tukoledde eggulire lino ng'emikolo gy'okulayiza gigenda mu maaso ku kitebe kya Town Council. nyongera kujukiza trade ya Simba ya kutusa kama ulilega fegano wegati ya mulili wegaba dengo gakusomera nze amina nabule kajimu ama lagage na kubaga sawa mnana tovak radio Simba empologo maedembe
10: abuge gaba dama ulile ku radio Simba
11: nenu ya sawa yendala kurubakola.

0: kuberere mulungi endagiri bisinga kawo kubire customer care number ya 0575 9355 0 8 8 5 8 5 3 3 kunsonge ya bingo aba Airtel mamulike na kuzino hii wa Airtel tumina mpwezi kusimbi waba zina kusimbi waba kuri yao nga MTN bwema deja mpwezi vava kwa system ula server za kupanga zafu nyemu kwa vizibu so Airtel ne MTN bayi the way yoba na mkisaba itam so taiza bingo na bagambi leo nchuchusi za mkwa wembele liwo ya server za kupanga zafu nyemu kwa vizibu so jile mitwala atana atano eri abantu babili hii so nga kwedi ya fair ya bingo ya 6255 6 mwende mhashis na kuendala kwenye blues kumala kubeda nga jia kumpewo nga keda kumacha nga mnizi kwedi ya bingo gusirika nzi jia kumpewo nga gulinza bulinzi jackpot hii ejiche mkuwa tipe na kuzidonga bwechili taiza nga bichari kwa ninda kujia kumpewo abalinda nga zia kumpewo servers na ziba nga zina fuwa mkoro wizi mpoze buliwo mtucha agonjola newa technician ziba fe hii kujia kumpewo zigo uliye ringo nizi jackpot kubeda nga ezanya newa nguo gwe item nawe ina chance okubera ngo bangula pezi mitwala atano abantu bagenda kubera babiri bangula pezi mitwala atano atano emilioni emu jigabane kusaa musanvu nida chika makumi atano mutano niga kodi ya bingo eri 6 2 5 5 6 mwende mhashis 6 2 5 5 6 mwenda mhashis wabadda kwa jakuba ufuna kuteka password ya mobile money jiteke wenye jeso ba uke account yo ejiweko shilingi 12 mchikumi mukumi ubengo ufuna chance iyo kubira ngo wangula bingo mitwala atana atani abantu babiri ngasina bakumpewo kafuna break eno kumewo tuva ku simbe pa simple ku medde mbere kensiyo ne manyo magwenti nyenze muna mubende Bruce omkabisi
1: jukira radio simba elunga mizwa Uganda Communications Commission
2: simba gabagola ezizengule
3: sanyu jerere erudeyo Kano peka sera, guli muntu wa erudeyo
4: Abukane sanyu
3: Simu kuru simu to, uliriza
5: Pane bugerere Eno yesawa yoku tinta nengule ya simba kwa abiri mwetano Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda Engule ya simba, wali kapioli minokumanya Nkumi biri abiri mkaga Egenda kutongozwa ku St. Mark High School Ekayunga, kurugudu lwebu sana Katija ngofu nesanyo elisibuka munono Musai, nobu wangwa Awakuluwa kuingilo mtuwaro gumu Ataba tenkumi tano zoka Katituko ula bebu sana Magoro, nongo nto, nongo nkuru Kanjuchi, chanya, cherima, chitimwa, tenjeru Nevi tundwe biliranyewo Mujemu beonga abajulizi Gechibuze chikulangule Chikanule abatona abakuru Tinta, tinta, tinta, engule kwa abiri mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank, kwa gilizo kugena maso,
1: nevi. Radio Simba.
6: Simba, emwe, mape.
7: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga *1496#, ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda. Manda Mobile, koleza MTN, erungamizibwa Uganda Communications Commission.
8: Aba, wajin-

0: True hydration, pure and refreshing. True to you. Aquafina enriched drinking water from the makers of Pepsi.
1: Mkama wangi, nsigo zange zenyanya ngazine medde mutaka.
2: Nenga wagula nsigo za answer F1.
1: Ii, umwana yeje wanunga zimba kuchizindaro.
3: Osobola kubanga bakufeze. Kakati, tukwasize wamu, tuwanyise bichupuli, eretu ifulumye nimilo za fe. Takula akakonge, ozule kodi, esirikido mkono ugwe mabega, kukapaketi. Gena musimio waweleza message, teka mwechi gamonti seminzi, ngo wandika, SEMINIS, leka wakabanga, teka mkodi josanze kapaketi, noluvan mwajuweleze, kunkaga musatu, nkaga. Obate kama ichi gamo Semins UG ngo wandika SEMINIS UG leka wakabanga wandika wakodi ojiweleze kunkaga musatu nkaga ogenda kufuna obubaka obukakasa nje nsigo jioguze ntufu eloja kufunia wo airtime kumanye bisinga wo genda kumaduka gansa anja kubeni chuanu kwa street upo zineyari Mandela mu container village kumiyango kuingina mwa wino Masaka kubudu street okulinara mtu hardware nembare Cathedral Avenue.
4: Kulika mbulange da chikazizi nebulayo munana okubera nga tetufuna mpozi nga azwere saa munana so nga tebulayo nya berenga nangiri ya wangu de bingo kumena abanyize na bacha njiga kwedi ya feria bingo ya star bidi tano tano sita muende muhashie so jino njiga uingide dwe ya bingo mgendo kufaba kendo kufangula a million ya lero bana mikisa babidi kwa transfer zino nga ina na yaba timi ya Manchester United basa bada kufangula club ya Ipswich tano kubiri bako dembe duwa ke muziru na ye mabademu ko mwame nchisa denga bili ya nune spazi ya genzi maso noko bila anga asirida dene ba funa chance funa yukula iza wali ne mbade muko ne gole mbade muko ingiri ya handibu nenga mateka kari mulupo uze go ne standinga siga matipade handibu na ye muntapta ye teka ref na banga te goal ajireka ne standinga handibu ya mago ya maajire bulunja unenga all in all mani basodo kubila basawi mbili ya comeback ne hat-trick ya finales ilo kusatu mpozi hat-trick ze azafunye mklabi ya Manchester United depozi hat-trick ya daya kubili ya premier so nabanga afunye hat-trick ne ukula assist pozi ya te soka season yenu nenga mulimu ko kubima ino chia sambia kubanga game ya soka tabamuwa kutanika mpilo ugo na chiale semu ko echenja ulo nga atani so mpila kwa jio midfield nga samba ne yiritiomans then kusaidia ile chenguru kukono ndokushe ndoweza mukonti mani ya wipeta gole left back mulala bolabo musambi Abdul Fatah munagana ngejia kweze mu lukusho amala kole run ya mavude goal ya Davis mukusoka ya club Ipswich ya gezi na tuza hilo kusho kwa kalia na muvuga na muzaye ili paka ala kusho na bangatale mwa ukijo mpiru ugo chigaini chile inga upasi ya zimu ntabweno Davis na bangabatebe goal waluo kwa au eshibuza kubanga muinde eno tunaba kuba ulianga bala ganti baga lodi futubako mwela la inzo kula upgrading pwesi mwela futubake yo Rashford abadama zemi enaku ezili mulukaga plus ngatabe la kufast level ya club yo chadachi ya sobedo kubeda angalabiki ya mtimi ya taniso mpila kwa jonga basamba Ipswich Town naba ngafunyele performance enunji so club yo leweza mkwanti coach awala mko ibifusibi njo kubeda ngedamo kubeda ngestabilizinga bajagira ba improvinga mpola mpola boli yo game pwesi jibafunye mwigyo nizo kubange wa foundation kubana zimbira club ya Manchester United na ye ingeja wabade wa samba bafunya shots kukoro za wabade makumi asatu musa baada bali miyake juwe ili kumi no musa biyonga kebafuna shots ingezo mugemu ya premier so coach alaga ingeja gala basambe mu abagala nga wali kufront foot nga sivi ya kutula tuwezi ndo kilize alagala kupresinga mulabe so uchukurecho ino kubeda nga basambi kama beda ba defender zaabu nga bayamba ko nga mupressinga munamba zinga nyinji lengo tegede nti ba pressinga batia bayagala ba defenders aba wakati nga ba stretching ba leke space wakati midfield no mukaga ya bachi mpira beda architecture wa team obo mwagala nga destroyer nga limolu wakasemiyo bayagala ba fullbacks mngirija batambula nga basamba line eringa ya Dani Alves edda ne Marcelo ku Brazil one Dani Alves ne Marcelo ku Brazil nga basamba high up the pitch then abande badenga ba wide players be fundi kirenga badda munda obo yagalanga basamanga echa silunga fullback ajako munda naba nga akola midfield overload so dite wizingezo zintani zo kubera nga ndaba mu identity ya kaliki ne as of now game ya jio kulaganti ayagalanga basamba ngichigiri chiriko pedo tubachijeko ngaba pressing omulabo uyo so midfield yeyo eno kubera ngemenya kutebwe tambula okubanga eyamba ku ba forwards bongine pose mbire mingi mu box yo mulabe neba defenders ba pressing so omulabe yesanga ntiba bamunyigiza mu half ye ngate bazze banji then babasula mupira baina okuba ne plan enunga baddayo batya mukuddayo ani akavalinga zone chi ani akola chi mukaga bakavalinga left back obakavalinga right back kwagaba details ngezo coach eno kubera clear pose ri team ye nabera balagent baz masterinze execution bele on point then club bayo demo kubera ngivuganya umpaka eze nja ulolero nga sinakuwa kiri mkambia klabi ya senaga transfers na galu ngaite mulu kwayo alikuwa kwayo aba klabi ya lihilali basobado saininga Oliver Kings kwa funyo kufa kwa Stone Villa kwa klabi Jeff Damate yu hibada bazo kubange funa Nicholas Jackson kwa funyo nga bako chawisi bamu tutebya dala team ya Spurs ya kanyize ne klabi ya Everton kuchokubela ngefuno msenego ilimandi ya ye chokata ye Richarlison avek Spurs abede gada jiava kutimia Everton chokata ne jada ku Everton msambia bada yompo zibeto alira genze mchibuga Florence okola medical za klabi ya Fiorentina chokata ne jageda ku Fiorentina Moise Kine ya genda kumbidi kuresta ave ku Fiorentina gende klabi ya Como ya Fabregas kubanga nabate ilaba avili duako Alvaro Morata ya genze mliganezi obonte gede Como Bavilidu wako msambi Alvaro Morata ya genzi Moliganezi. Como egena funa Mwisekini nga vaku Fiorentina. Fiorentina egena funa Beto nga vaku Everton. Everton egena funa msambi Richarlison nga vaku Timia Spurs. So bridge to bechiri. Katia balaba klabi ya Senoga Bridge Juicy. Surprisingly agenda ku FC Barcelona. Ela lero subido kupila nga kola medical test ye. Bakanyiza euro bukade 10. Ne add-on za euro bukade 10. Nea basi na batade muko akawaira ka sell on cross msinga basone mutunda bamufuna ku ebitundu abiri ku 10 so Gabriel Jesus temuchewu nya singa bamulangirira ngo musambi omupya ku myaka 2 wa club ya FC Barcelona maniste yesubira kupela ngese ninga ko diga ko kitabe ochi ischuse no kupela ngo funu musambi Enzo Fernandez wa Chelsea abasambi abichabe subiye ko diga ko wa club ya Liverpool ne Enzo Fernandez wa club ateli mpozi ya Chelsea maniste chabe tagabu winyo wa club ya Arsenal Rosa jako mawe chilo kula pre-match preview mpile wa club ya Arsenal uge chilo kusawa nya nisamba club ya Arsenal Villa nenga manya Arsenal inamuko Arsenal Villa tayina basambi okuli Johan Manzambi Madu Onana ne Brian Majo baina injuries Joao Gomez aliku red card aba Arsenal baina injuries bili ya Julian Timber ne ya William Saliba kati ya mabetinzi facts ne zili wolo lero club ya FC Barcelona wangu de mpira 14 kweja te 10 mukaga jesimbe kubina ngesambe ya Ligue Spain ila samba la Volcano mseri a club ya Roma wangu de mpira 15 kweja te 18 jesimbe sikina club ya Leche lero win ya Roma liko odi ya gumunya bitano Arsenal bade wangu de games mukaga zo mudilinga na mulije bungereza lero kuba club ya Aston Villa beko odi ya gumunya lunana nabiyo kone club ya Rijeka wangu de mpira 10 Croatia kweja 12 jesimbe wakubila ngesamba club ya Gorica Gwini ya Rujeka iliko odi ya gumu tanu usanfu ngategwa asamba Gorica abadina kubido game zezo mudiri nga una tanu za sambi wakubila nga asambi za Ligio Croatia ayibangereza club ya Loget wangu de mpila e tanu jesambi sinika na club ya Gateshead Gwini ya Loget iliko odi ya gumu kakaga nesent etieni mfrench league 2 wangu de mpila e na jesambi wakubila nga asamba hilo kuba club ya Dijo aliko odi ya gumu kakaga bibiri Jong FC twachita kurudwa games nya mu STVs za mudilinganwa lero kubera nga kubwa Jong AZ alokumaliko odi ya gumu 5 lukaga ebira labia sigaliza olobufunda bakade gwa bettinga lumba kodi za fezili ofune VIP ilikuwa tiketi ya bileza lero lebaja nga vude kumuzinda lo kodi ya sigali okole ya mapese ili oke kasta simiye baki ya time wa shilingi singa bibiri ne sente kumoba ilo mani account yo nga kodi ya fiyemi pira ovengo jyo tiketi na suza yeza lero VIP mpomu na katambula ka weekend kasava ne VIP ilikuwa tiketi bili kukodi ya star bibiri kumi star kumi na tamu stemu hashi yes kodi ya star bibiri kumi star 15 stem hash yes wa super single odi 2 plus ne odi 3 plus squared ya star 210 star 15 star bili hash yes kusaidia bingo hapo wangu densimbi tina huko wa 0 msamvu nya msamvu msamvu 3 nkaga mwimu dash 0 msamvu nya msamvu msamvu 3 mkage mu dash dash omulala aliku namba ya 0758 7811-dash. So abo ibo wangu densimbi za bingo ngenda kupa kubiranga pezi mvude kumpewo ilio kubangule nsimbi za bingo mbudo wechuru anja saa bidi paka safe zechiro saa kwa nechiro mgemi ya Arsenal nge saba club bedi ya Aston Villa so mwembele kereza sigala nga wa bingo taiza bingo na beti nga kodi ya mapesa na wesigala nga ujiga wanoze mbele kereza tudinga nechiro mgemi ya club ya Arsenal nge saba club ya Aston Villa mwere mwenji mwena mwena ila mwelaba
5: Musimba Sports Naba kugumbia mizanyo Ngababi soma Mpau ya wiki na kumulimu Kati nencha tulindirire

0: mufu. Buli lwasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa bolo kuorebwa. Erecho chikusobozi sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasura. Uyongeze chikomocho ni momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo. Edunga mizwa banki enkuru ya Uganda.
2: Mu Uganda, buli kisera wabawe chikutwala. Gotasigala in charge.
3: Mwana business entwala.
2: School fees entwala.
3: Eze dwaliyo zitutwala speed.
2: Project entwala.
4: Racho kiriza obulamu kutwala fwa. Ngosobola okusigala in charge. Nga wefunira loan okuva mu Stanbic Bank. Tutadeyo musingo. Wewolo bukade bisatu mwatano. Muda chika bili zoka. Kusimu yo kumagoba aga wansi. Gabitundu kumina msambu kubulichukumi. Era mwatu. Kekeleze bitundu atano kubulichukumi. Ebya sente zosa sulo ukola kulonyo yo na jofunira kumutimbagano. No Rachel. Tokiriza bintu kutwala. Sigala in charge. Nelonia Stanbic Bank. Etali yoko musingo. Jofuna gwenga gwe. Kubakunamba ya simu etali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bili tano noti. Bili tano noti. Okumanye bisinga wo. Stanbic Bank, erunga mizibwa bank enkuru ya Uganda. Sente za customer, ziku umibwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda, okutukira ddala kubukadde 10.
5: Hello.
6: Yensebo mwami Mukasa.
5: Mtianeyo.
6: Yono broker.
5: Yenze broker wa mayumba.
6: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
5: Chitufu. Oyakata yabisenge bimeka.
6: Ngabi satu.
5: Bei wa ajigambye.
6: Bangambye satu ano.
5: Deda sebe no zari nyamuko.
6: Yidwachi.
5: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
6: Musigisaji.
5: Global paint.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
6: Singa kweta kwa wabwe.
5: Wabwe tuko sa global weather quarter emulsion.
6: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwili le sende zona.
5: Guli umite.
7: Global paint, a reliable product.
8: News. Buli wamu amawulire we gaba. Kona agesika ku sawa eno.
9: Kooti enkulu mu Kampala eragidde ofiisi ya Sababu wa gavumenti okubanga eyanja ebizibu tukwegenda okusinziira okubanga bavunaana b'ofiisa b'ekitongole ky'ebyensimbi ku bukadde obwabbibwa mu kitongole. Mwebale kubanga mchauliriza Sedume Lubogola Simba. Ze Amina Nabule Kajimu okubatu usaka maulirage sawo munana mbujuvo. Koti nkulu mu Kampala eragide ofisi ya Sababu wa government okubanga eyanja byonne bizibiti byegenda okusinzirako okubanga avunana b'ofisi omwendo okuva mu kitongole ky'ebyensimbi bano bawulene bane misango egy'okubulankanya ensimbi obuwumbi nkaaga. Ekiragiro kino kiyisiddwa omulamuzi mu kkooti ewoseja obuli bwenguzi n'obukenuzi David Makumbia nga bano b'ofisa bazze mu kkooti olunaku olwaliro okusomerwa omusango. Naye omuyambi wa Sababu wa government Thomas Jatiko ategeezezza kkooti tiyabadde namba kumaliriza nteekateeka y'okwanja ebintu bino omuli n'alipoota y'asababalizi w'ebitabo awamu n'ezi statement za poliisi bbiri. Jatiko kati yasabye kkooti okubanga emuwa obudde obw'okubumwongera okutuusa omwezi ogujja lwagenda okubanga amaliriza bino byonna lwe banaatuukira okuwulira omusango guno mu mulundi oguddako. Abavunaanibwa kuliko eyali omubalirizi omukulu ow'ebitabo nga Rollins Semakula, Kamishona avunanyizibwa ku by'okutereka ensimbi Jennifer Muhuruzi, awamu n'omu ku bavunanyizibwa ku by'ekikugu ayitibwa Senior IT Officer ya Wetone n'abalala bangi. Oludda oluwabirugamba nti Semakula Rollins ng'ono ye ssaababalizi w'ebitabo oba ono ye mubalirizi w'ensimbi omukulu Jennifer Muhuruzi ono ye kamishona avunanyizibwa ku by'ensimbi. Bonnanga bakozi b'ekitongole ekivunanyizibwa ku by'ensimbi baalagajjalira emirimu gyabwe egy'okukuuma ensimbi okukkakkana ng'ensimbi eziwera ddala 625,200 mu 588 eza dola za Amerika zibulankanyiziddwa, ekyaviirako okufiiriza gavumenti ensimbi. Era oludda oluwabirugamba nti tone yawe ng'ono ye w'ebyekikugu mu kitongole ky'ebyensimbi awamu n'okuteeka iratekele gwanga. Bwati yagenda maso n'okubulankanya azifile ezisasula sente zino. Sente zali zinagenda mu kitongole kya International Development Association Washington nga zezaina okufuna sente zino kakana nga ziwereddwa aba Roadway Company Limited Poland nga sente zino zali zigambibwa okuba nti zasasulibwa kampuni etai na kuzifuna echa vila kukufiriza government. Abala bavunanibwa omusango gw'okwe kubana okwenyigira muze gw'obuli bw'enguzi n'ekigendererwa ekyo okwegaggawaza. Omulamuzi Makumbi ataddewo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwe 10 omwaka guno kubagenda okuddamu okulirira ensonga eno. Wabula abapulida babawo abirwanga bakulembeddwa mu mwezi gwa Rukutana bategezeza nti banyikavu orokereya abantu baabwe mukabula muliro okuvira ddala abantu bano batwalibwa mu kkooti. Nga abantu bano bagamba nti babakandaliriza nnyo naddala mukabula muliro ate ekintu ekyandibadde kikolwako ne kiggwa ne bamanya omutuufu yaani awamu n'omukyamu yaani. Ate yo poliisi ekaseese eri mu kunoonyereza ku nfa y'omukyalo w'emyaka 78 asangiddwa ng'ateebezebwa okweyimba mu ogwa Kabugu mu makaaga agasangibwa ku kyalo mu Mbuzi Cell ekisangibwa mu divisioni ye Nyamwamba. Omugenzi ye Suzana Mbambo ono muntu wa bulijjo omutuuze mu Mbambo Cell ombiri gwe gusangiddwa nga gulengejjera waggulu ku kitanda kye enkya ya leero. Bino byonna bitegezeddwa poliisi zibadde essaawa 12 n'eddakiika 2 mwemu nga bitegezeddwa poliisi okuva eri muwala we nga ye Mbambo Mago abeera naye. Okusinziira ku poliisi ssentebe w'ekyalo mu Mbuzi ng'ono ye Mbambo Annette Kule yabagulizidwako Tembo Experito Mwirima ono nga ye muwala wabba eyamutegezezaako bino byonna. Eli Mate omwogezi wa poliisi mitundu bya Renzori ey'obuvanjuba agamba nti ekibinja kya poliisi kitwaliddwa mu kitundu ekyo okwongera okunoonyereza ku nfa y'omukyalo ono. Mate agamba nti omubiri gusangiddwa nga gulengejjera waggulu nga bamusibyemu akagoye mu kisenge kye era nga mwe mubadde n'edduuka lye nga mwasula ate ng'era mwe muli n'edduuka lye mwakakalabiza. Omubiri gutwaliddwa mu ddwaliro erya Kasese Municipal Health Center mu Ggwanika okwongera okwekebejjebwa. Ofiisa bategeezezza abakungu bazina abatuuze ne basaba abantu ba bulijjo okufuba okulaba nga boogerako ebizibu byabwe n'abalala abo baba abakulembeze b'ekitundu mu kifo ate eky'okweggyawo mu ngeri ey'ekyeyonoonero. Ate mukafuba okutumbula obuyonjo mitundu by'eggwanga eby'enjawulo amyuka omubaka wa president mu disitulikiti ye Kayunga John Magezi alabudde abavuga emmotoka by'ebikajjo 10 okumansanga kasasiro mu kibuga Kayunga nga bano babasabye ebintu bino okubanga babisibisa bwegendereza. Latifa Nalubowa yalina ebisingawo.
1: Magezi wabadde ayogerako ne Radio Simba agamba nti emmotoka z'ebikajjo tezikomye kumansa kasasiro yekka wabula n'okwonoona amakubo naddala ku nguudo okuli bbaale galiraaya na walala. Magezi ategezezza nti kino kiviiriddeko obubenje bungi okweyongera ku makubo.
10: Streets zonna nalabye ab'emmotoka abatambuza ebikajjo nga batika ebikajjo ne beera waggulu nnyo. Ebikajjo ebyo bigenda nga bigwa wansi, ekkubo lyonna ne lijjula ebikajjo ebyo. Kati njagala kulabula abavuga ebimotoka ebitwala ebikajjo, mwegendereze nnyo okulaba nti ebikajjo mubisiba bulungi bireme okugwa mu makubo kuba bituleetera obubenje ate bikyafuwaza enguudo zaffe. Kye kimu n'okwonoona enguudo ze tuba tumaintaininze, ogwo mulemu gutwale nga mulemu mukulu nnyo. Abalima omuddo ne mugukasoka mu makubo ebyo mubyewale.
1: Mu ngeri y'emu takomyawo ayongeddeko n'asaba n'abantu ba bulijjo abayisa ebicupa mu madirisa g'emmotoka ne babisuula ku makubo okukikomya bonnambiro.
10: Idea y'okuba nti omuntu tafaayo alowooza gundi yanankolera nga n'okulonda just akava tasobola kukalonda. N'abaana bakasukwa bo obucupa bali mu takisi basuula ebipapula basuula gonja gw'amaze okulyako, ebyo tebijja kukkirizibwa wane Kayunga. Era ebina ababikoleddwa omuntu ng'oyo avunaanibwa. Kati njagala kulagira poliisi n'ababyokwerinda abalala balaye nti abantu bano bonna abasangibwa nga babikola nga bino bagulibwako omusango ogufuuka public nuisance kuba kati baba tebagoberera biragiro nga gavumenti bw'ebireeta.
1: Kurasadumi Lubogola Simba, Latifa Nalubowa mu disitulikiti ye Kayunga.
9: Webale nnyo Latifa Nalubowa. Ataba tuze kuchalo na Kanyonyi Mission Land muna Chief Managalama Town Council District Mukono bakedde kugumba kuchitebe cha Town Council ngaba wakanyo okulayira kuomu kubali besimbi okuba sente w'ekyalo kubagamba nti tekwatambula bulungi. Bano bakulembeddwa mu Aisha Kandeke nga sente w'ekyalo kino muna kibiina kya National Resistance Movement NRM. Balumiriza Patrick Kato owa National Unity Platform okwekubana n'abe ebyokulonda mu kitundu kino ne bavuluga akalulu eranga bano batwala okwemulugunya makacheko ebyokulonda nga gye byaggwera ng'ekyalo kino kiteereddwa mu ebyo ebitagenda kulayira. Bano bagamba nti kibabuuseeko ate munnaabwe we baali mu lwokaano nga zze okulayira nga yategese n'ekijjulo ewaka ewuwe kiba wakanya mu kiseera kino.
11: Mannya agambye nze Aisha Kandeke ne chairperson wa Naka Mission Land era nze nesimbawo akati ebyokulonda kituleese wano tebatubuulire kigenda mu maaso twatwalayo empapula zaffe mu kakikoko byokulonda nga tumanyi nti bagenda kuddamu okutulondesa era nga kyetulindiriza nga batugamba tugenda kuddamu okutulondesa n'essaawa netugenza olwaki twagenda okuwulira nga bakubidde munaffe owanuba essimu nti agende ebyokulayira olwaleero neffe ewaffe tetwalonda twagala bwenkanya twagala abantu baffe baddemu balonde.
12: Embeera etuleese wano olunaku olwaleero mbeera yakwemulugunya ku nsonga ezitambula ku kyalo kyaffe. Tulabagaba obupapula bwe tutamanyi gye bwava. Omuntu yajjanga buzina kapapula n'asimba nga ne muli gyesitataliimu. Obuzibu bwaffe bwava ku bali gestures be baatuwa nga baana ba nuupu. Ekyalo kyaffe bo nga bawera bagala nuupu yokka nga y'eriko.
13: Amanya nga nze Kiseka NC. Ekyalo kyaffe kye kimu ekyalimu emivuyo mu kiseera kye twalonderamu. Era nina n'ebbaluwa eno yabakamu byali bitagenda kulayira olunaku luno olwaleero nga byalimu emivuyo. Era lwe lupapula luno lwe nkoze ki? Lwe nkutte. Era ate kati tugenda okulaba ate bagenda mu maaso n'okulayiza omuntu gwe tutaalonda. Tuli abatuuze bangi abatuuze abantu abakulu naye nga tetwalonda.
14: Ndi omu ku baalaba okulonda nga kutambula. Era nga kulimu emivuyo egyetobekamu mu ddakiika eyo oluvannyuma lw'okusoma amannya ku lisiti oba mu nkalala ng'abantu abamu abaffe tebalabikidde mu nkalala. Osobola kuŋŋamba nti wafulumiza olupapula olulaga abantu abatagenda kulayira ate ddakiika y'emu n'ofulumya olupapula nga luvudde ku disitulikiti nga luliko ne stampu ya disitulikiti lulaga abantu abagenda okulayira mu abo abagenda okulayira ye muntu oyo gwe tukubamu ebituli.
9: Kawefuba okwogerako ne Patrick Kato alumirizibwa agudde butaka oluvannyuma lw'okugaana okubaako ky'ayogera naye nga otukoledde eggulire lino ng'emikolo gy'okulayiza gigenda mu maaso ku kitebe kya Town Council. Nyongera okujjukiza nti Radio Simba yakutuusaako amawulire gaffe gano. Era kika ziri 14 ze zaakayita ku ssaawa 8 ezimisana. Bwe gati amawulire bwe gabadde ng'ogakusomera nze Amina Nabuule Kajimu amala amawulire gagenda kuba ga ssaawa 10 ez'olweggulo tova ku Radio Simba. Pologoma y'eddembe Christine Nambiru yakalidde dde okubanga naye akutuusaako ebirango.

0: abakisekende bandabire ate nabali mu kibaati awo okukikirira mu katale ebambulizeeko bagambe senkulu manda showabansayagawa abaagala ebitenkanika mwana era kusoma zigenda kubeera mpozi ate nga mukaaga ye wiiki eno ku lunaku lwe sande tugenda ku St Mark High School wali ebusaana nga tuggulawo engule ekibuuzo ekiggula ngule kigenda kubeera ng'ate kinyuuka so mujje tubeereyo atagada dakika ziri 17 zeziyise ku ssaawa y'omwenda second hour Simba Link Radio Simba mujje balekonga ekyemisana tekirabise nga tekirabise ya iberawo ba osobola okukyetenkanya nekigaana nekigaana pulaani yabadde yakamere kati nga otandise okwogaa wakandyemuka lolex awo nalalamunga lolex leo yabeeyimu kubanga lolex majaabiri ziba 10 wagunde god majaabiri yozina chapati 2 zenkumi zo 3 kakati nze bamanyi okunjirira okuba zemba bakikola bagira amagi mukaaga ate mbaawo nga bagaasa kubanga abaana ba lolex abo otabaawo ogira amagi go mukaaga n'akuba 5 erimu n'alitereka jukira gwe tobaawo omoyo oliyali oyasaamiridde akuba 5 so nze wemba wakikola obutungu lwa busala ndaba ennyaanya n'azisala nga ndaba onfuna theni amagi nze kanyini nze nga kwata 3 muguno omukono 3 muguno omukono oyasamaki gambye 3 nga ne mwana ani nze sagala kwogera nga ate omuntu ampakanya wakanya ebitategerekeka gambye weba wakikola godi mu 3 nga kwata muno deni ne 3 nenga kwata muno kati lwaki nga kwata okubenga shuwa ntaina lya bako kubanga baina ogwo omuze abako nakulamusa nti gawera kati omukkiriza kuba magi nga toliiwo onvuna nogakwata kati lyamala okkuba lyomuwali akuba lyomuwali akuba nga ogabala switire nakuba limu abiri kwanza ebbanga kikola njira mukaaga ofuna lolex enzito ebasajja bananga ba lolex mencho kitegeeza lolex nzito zitowa ba majigo mukaaga then ennyaanya azisala olaba kwaku magi mukaaga kwetagako ennyaanya namba naze onokwata olunyaanya lumu nalugabira bakasitoma 3 baba bayaayi onfuna aba lolex so sukiri okwata ennyaanya namba nayo n'ogizza ebbali n'omugamba gisale ng'olaba then kati kubanga ti nze bwemba wakikola bansabi bamanyi n'okumpa kubijanjaalo ne supu ebbali wali ngawe onogamba nti side dish oba munfuna nesibanga ebintu byenjogera abalala tebabikola nabikola nga nze nekopiwa zakopiwa z'obukopi nga buntawanya bane abantu gyebali ayo abakola byenkola nyinza okubanga nze ebintu byenjogera abantu bagamba ali ku kyoyo wanyi kale onani
1: ono Joseph Pena Katongola
0: wama onfuna kyengezaako okwogera
1: nkitegeera bulungi
0: aha nkomyewa
1: okomye ku side dish y'ebijanjaalo
0: aha yes aha okiggyeyo bulungi kati side dish y'ebijanjaalo sagala mulowooze nti oba mululu ne nkikola olw'okwagala okutabiikiriza onfuna ne bakisako wali ebbali ebijanjaalo ne supu tebabisa mu lolex byo bibawali bbali babisa wali ebbali kati bitambula bibiri kati wabafunye ne kedo ng'oyo kedo wafunye kedo omulungi ng'abadde yayengedde bulungi nga siyo bino bikedo bye bakubye kibooko nokifuna kuba mama kalo wali mama sebowa abanabyo mama sebowa abanabyo kati osokimugulako kimu nojja nakyo ku mudaala kati wano nga basala kati nkomyewo kozi kati mbadde kati kikade mama sebowa abanabyo Karema sebo wabu achikuwa na chochi sari leko. Blood, ojagweza nga olinde, olinde lanche nzito. Nga toma nye ziri mbuzi ziri kunkoko, manya mbuzi, manya alinde nyama, ojagera.
1: Mwishu wa mani segawa.
0: Ogambiyotia,
1: na yaba tanyo wa maktoma abu.
0: Mamanyi bababa ya ye.
1: Uli atuwa nene na chikuma Akuba majia abiri. Na kuhira koli mchitungwe, chitungwe chisigala mchikoko.
0: Ochisegera, ochisegera.
1: Elanzi mwawa kuma nina kumuli nda na kolo kota mulungi nyo mchikoko.
0: Aga kumona ba.
1: Unoseti wala patu kakanga nina
0: kumuli nda. Na yogeranga na mwe ba na mwe. Kima nesomese ze guangari, no?

0: Fredda.
1: Ehi, ngamu shima yijunja.
2: Na Fredda tuliba kubangaza. Kati tukimutora. Namwe, tuyingideho. Muka uge sikano. Nga tuwe simye. Tuwe golode. Tukangabate.

0: tinge naku za mwezi mkaga omwezo gwo mwenda engule ya simba wali kapyoli mino kumanya nkumi bili ya bili mkaga egenda kutongozebwa ku St. Mark High School kayunga lugudu lwebu sana kati jangu ofune senyo elisibuka munono musai nobu wangwa abakulu kuingira omutwalo gumu ataba tenkumi tano zoka kati tuko ola bebu sana magoro nongo nto nongo nkulu kanjuchi chanya cherima chitimwa tenjeru nebitundu ebiriranyewo muje mubewo ngabajulizi gechibuze chikulangule chikanule abatona abakulu tinta tinta tinta engule kwabiri mwetano ngabitusi wako KCB Bank kwagalizo kugena maso ne
1: Radio Simba.

0: energy drink. Echo kunywa chikuwa amanyi ngane mpoma yache kuzabuja. Chisange mu buliduko kwetole gwanga kunkume bilizoka.
1: Must be Sting from the makers of Pepsi.
2: Sente zafuka za kunonyeza muchiwato ngama zina. Akaungezi wekatuka. Fetumera kumukulikeyo.
3: Omochitegedde gwe wewe tumera kumukulikeyo of course.
4: Ochitegera.
3: Ngatuli mulala. Twagala kwesonseka wano. Mukugenda mu mawulire mu bujjuvu
4: naye 12
3: naye nga tugenda kino kyandibadde kikulu nnyo omulangira garabuzi kironde
4: bana ngali ati omulangira omwana wa sebo
3: jali taina tabu
4: omulangira ulio kya sebo mwana wa sebo
3: na mugamba nti gondi ewala kamyufu ngeri ka kamyufu nanga soko ve mu weekend tunabiraba twakavayo ta
4: kandi
3: walwaddo oyo ya nkoko oyo ya bubi
4: Mayo vurade bukwezi ngamu Na hiyo akubantu waneka ampara
3: Nea onabi maranga
4: Waneka ampara turuala Elamu kama otu muweze kishuzi mayana
3: Na yono mulangira abimara Elamu kwa ataburu unji Na yaku lidi zakanu Kagamba Nti okuganza Gwe Omuntu no ganzo omontwa
4: Yes
3: Nga wamusanga ya nova Omaranga kutege kabiona oza
4: Ngoganzi segwa wasanze ya nuba
3: Aha Omaranga kwetegeka Bioli woza Ngaba kufunano kumusigura
4: Oli mutufu
3: Omuntu omusanze ya nuba
4: Saja mgezo yenyo
3: Na ye No muwasa
4: Otegeka
3: anga bioli woza
4: Musaja mgezi
3: Kubanga
4: Musaja mgezo
3: Tori nangerijo kakasamundu Kisigwa wa musigula mbufumba jayafa
4: Kankubulile chini chimuka kwa sinechi Ochimanyi erosu ulo ganzo muntu oyu Nga kumusaza limbibie na yenga ya nuba
3: Nga ya nuba
4: Kati omami olina ja na kuropa kupolisi ni nti omuchala ya jana ebintu byange wonu
3: Vakna
4: Na atuwale bibio bio na
3: Ngovine ne kwecho Aga ntote kwa kuba wa muagara achari mbufumbo
4: On point Kamulangira on point
3: Ochisaget
4: Thank you very much Very well
3: Katiao, boba kusanga naga nancho.
4: Katiao chovulanzi, saka la new second year andi banangi.
3: To inawo mwe waliraba ne nakuzinozo nabo nababa zala zalam. Bonna kati bali na mwana omomomom.
4: And second year andi nomuzala muchau kana.
3: Second year andi ngaba mwagadde.
4: Second year yona afumbidwa ko.
3: Ono mumanyotya.
4: Ne yagena yeyombe kiranga asusize mputu no obuje mutakala gambo ako.
3: Andi chibafule icho. Kwefula anti bebasajja maka.
4: Kati ochimanya abachala bonna abetunda bali nako mukisa gokubera abafumbo.
3: Abetunda?
4: Yes.
3: Nga se kisomo.
4: Ya inako mukisa gokuba mufumbo nayo lwempu tuno kano bulukanyala.
3: Nawo kwekani.
4: Mutonzi najja musabule mboko.
3: Namugala tigenda jogwa.
4: Tienda jogwa. Era na abasajja abawulu bali nako chance yokuwasa abachala abalungu. Nayo lokuba woza chifinchi siba mwenye alwai.
3: Njeche obukuru ne bubare myamaka.
4: Kujukiza mkwara kwa ngobotonde wensi chikuru nyo Oina kupira nga tembula mubwa fuchima nyanti Mintu bino binji nyo Ebi etezo kupira nga debi tambula mkwara kwa nge Embele tambuli ya dalanjaro kutegeza nyo botonde wensi Bukuru nyo erife Echena ku ebi bila binji nyo besa njizi duao Atina abantu Amasimbe emiti batono dala Katitubu uze chubu zo chino wa manga Okusimbe emiti mbitundu vya fe Chiinza chitia okutumbule vyo bula mubwa fe Nuoku ongira kubunji bwe mere Wamono uku ongira kusente za tuingiza mungu za fe Ngaba na Uganda waba nasi Damwe chubu zo chino wa manga Ngo bipinga kusime ya 0 2 0 mkaga 3 0 0 mu 3 2 Ngambe 0 2 0 mkaga 3 0 0 mu 3 2 Ogenda egenda kukubira okwate dobos dobos ryo kubutambi olufinyumari ya kubera nga teliza nyibwa mkwanu kwa nga mprogram otonde bwensi kusa kuminemu ezaka mgezi uli sunday ate mbelebe ningetambu ya dalabulunji nyo nyini tala solo wecho banange tuongelira nukusimbi miti wana kakwa
3: aisho chirungi nyo obubi weta kabwe yonge deiga nga polisa inaba ntubatano bekute abatunda ikanya no msobyo nga baga manti takari no liari teriri na kubwa nanyini it's a public land na hebo ne batani koko litunda biliari nakarama sabu kaunte yo jemiri era polisa gamati wano Sawa yone bagenda kubatwara mu maso gomulamuzi bagenda maso no kubitebya batuka batyo kutandika okutunda ettaka eritali nako bwananyini
4: naye kubetaka kusoka nzizi ni ya government kakosi toyinza kunga mati 40 years tosobola kubera na command ku bantu ngeri je bagabana muttaka olija running muttaka osange ettaka nga liine ebyapa mukaga
3: 40 years ezaji
4: ngazira muleta ko kutunda Uganda
3: 40
5: Okutandikira ku rumwe yesoka jozimba okutukira ddala kuluna kwa bana bo lwebakula ngabakulira mu nyumba eyo wetaaga mabati agesigika eyo yensonga lwache 10 za bana Uganda bachagenda maso ngabalondawo Domzas okuva mu Uganda Bat Limited Domzas ge mabati goino kwesiga kubaga ku mafamire yo ensimbi zosizemu wamune ebiroto byo kati bwogenda kwa diwe ye kulio kumpirero jukire erinnya lya mabati Domzas kubaba na Uganda banji bagesize ebyasa n'ebyasa amabati ga Domzas osobola okugafuna okuva mu adiweya okwetooloola eggwanga lyonna.
6: Omusingo gogo soka teguliko kufilisibwa kati betting hotali kwera likirira ne Champion Bet we wandise katikati ku www.championbet.ug wewe wandisa nosibo gogo soka weba kukuba sente zozo sibie tuzikudiza okutukira dala kumitwalo kumi chitufu emitwalo kumi wedu zikulindi di day olinda chito subomu kisaguno Champion Bet etuse omupira esanyu noku wangula abyo nabidi mungalozo we wandise katikati www.championbet.ug Champion Bet wangulanga champion zanya no buvunanyizibwa okuzanya zala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizibwa batanaweza myaka 25
7: Chadala KCB Bank ekomyawo mumanyi gwekula wa account yo obateka yo sente okusobola kugiza obujja ofuna omukisa okwewangulira bira

0: Webale kubanga mukyawuliriza Sseddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatu usaka maulira agesawe. Kumine biri mubujuvu ne munnange. Abakulira ekibiina ki People's Front for Freedom PFF bazemu okusaka kuninga government nga baagala Dr. Kizza Besigye ne munnamateeka we Salongo Erias Lukwago bayimbulwe ku kakalu ka kooti awatali kulonza lonza kwonna oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abantu bano bazemu okugwirwa obulwadde ne baddusibwa mu ddwaliro nga bigola ttaka. Abakulembeze bano bino babyogeredde mu lukungaana lwa bannamawulire babadde ku kitebe ekikulu ekya PFF mu Kampala. Dr. Nicholas Thaddeus Kamala omubaka mu Parliament owa Municipality ye Kabale era nga yamyuka President wa PFF mu bugwanjuba bwa Uganda. Atuse n'okwebuza lwaki omusango okuvunaanibwa Dr. Kizza Besigye guddukira ku misinde gya yiriyiri kkooti n'etuuka n'obutawuliriza nti abantu beewozesa balwadde kyokka yo n'eremerako kyagamba nti kikolebwa mu bukyamu.
1: Since they went to Luzira tebavanga mu ddwaliro kati weekend eno embeera yeeyongedde kubeera mbi ne bakkiriza nti balemererwa wadde twali tumanyi ate nga tubagambye temusobola ne bagamba kati katujje wano abasajja bano tubateeke mu kakliniki babeereyo babafiirayo baba bajanjabirayo naye kati fenga ekibiina tuvudde emabega nga twogera nga tugamba nti abalwadde bemuwulidde nga tebali bulungi babate ku beiro simanyi lwaki omusango guno gulina okukozesebwa guwulirwa speed tulinayo baokero onyum tulinayo basamu mugumya abantu bangi bamakoha tulinayo abantu bangi babadde ku remand kumala myaka munana mu myaka etaano naye bano bagambye nti tuli balwadde neddwaliro livudde nerigamba nti nabo balwadde naye nemugamba mulina okugenda mu kooti oba bafiirayo oba bafa nga omusango tegunagwa naye mulina okugenda mu kooti. Where is the hurry?
0: Kunsonga ye mwamyuka president w'ekitongole cha People's Front for Freedom mu Buganda Dr. Lulume Baiga Salongo tabadde musanyufu n'ebigenda maaso mu kooti ku musango oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne banne kubanga ebisinga yabirabanga firimu ewedde emirimu nga tewali biyinza kulumira muntu waabwe.
2: Ayogedde ekigambo okutta mwami Museveni emirundi egisukka mu kikumi naye nga mu vidiyo gye yakwata mpaawo tukiwulirira kale nno oyo ye mujulizi nnamba emu empagi Sseddugge omusango oguvunaanibwa Besigye era gwe bagamba okusibirako Lukwago. Tulina essanyu okubategeeza nti tubeera mu kkooti muli nga mpaawo yeebaka kubanga tutunuulira ebintu bibiri obujulizi ne tutunuulira n'omulamuzi naye nga awulira ebigenda mu maaso naye nga talina kaawuliramu era nga talina kaawandiika bagenda okumugamba abeereko kaawandiika nga vijje amugambye ndowooza awo twali twogera ku kino nti awo nali mbagamba nti tugenda kukwata senati nga Pulezidenti Museveni bo ne bakuddamu batya ndowooza baagamba nti ye katandika butandisi kwegamba bino ebyembi bisekerwa n'ebyo ebiriwo
3: we shall overcome someday Besigye will be free.
0: Bannakibiina kya PFF we bavuddaawo ne beegatta ku bannayuganda abalala okungu bagira omukama oyo nnyimba Kabamba Yeguru Rukidyo owookuna eyavudde mu lamu bw'ensi. Dr. Lulume Baiga agamba nti abadde kyakulabirako nga n'enkulaakulana tagirese mabega. Asabye gavumenti okufuba nga bw'esobola okutereeza ebyobulamu ng'essaawa ebikozesebwa.
2: Ate nga abadde kyakulabirako nnyo obulungi bw'ensi ye ettoolo okusitula abantu be mu nnono n'ebyobuwangwa naye ate n'ebyenkulaakulana naddala kubanga abadde ngabo mu kulwanirira obutonde bw'ensi mu kulwanirira abantu b'okwejja mu bwavu naddala ng'ayita ku bantu okulima emwanyi ne kkooko atumbudde ebyemizannyo nga naye yennyini abadde munnabyamizannyo era n'okkalaatira gavumenti kyetaagisa ensimbi ezimala okuteeka mu byobulamu zisobozesa abantu okwekebeza kansa n'ebyuma ebisobola okumuvumula nga tannasaasaana. Tuleme kulinda bakulembeze baffe kutugendako ate ne tulyoka tutandika okwogera ku bya kansa n'okuteeka mu ssente.
4: Kukumali tuata andika product ene ya Smart Life tulabi abantu emitwalo kumi nesa ama sobodo kutendekena dala video bibili emitundu chenda musa kubuchikumi ama sobodo kutendekena video ni bibi bazi chende senga mapole sa mobile money na yeche chizubu chwe wade basanga nti emisale vivade vivade kikabi ya busele kati ene nkola gana jetu uroche zo unako walero ngeena kuchizo kuzisa abantu abo kuchisa anganti the center is the one you work on, you are taking a center, the Jakubanga, and
5: twegase ne NSSF obenkole ne baddewo nenga tujongeramu ebirungo omuntu aina akalimuke kakolanga kaleja leja naye asobola okutegekera ki obulamu bwo bw'omumaaso nga akadde nga takyakola tulungamizibwa nti oba tolina kasente mu bukadde obulamu bukaluba nga buli muntu yenna akola omulimu gwa leja leja simanyi mpereza emmere mu woteeri ndi mubazi ndi muzimbi ndiki akasente ko kokola osobola okutolako n'oterekako akobukadde bwo akanaakuyamba waliwo abalimi agenda n'alima sizoni zibiri ate sizoni endala neyo takola ki netayitamu naye lwafunye sente osobole okukola ku ezo ezivudde mu mwanyi ezivudde mu kasooli otegeke ng'okozesa essimu yo ya Airtel Money era odayiringa *185# n'ogoberera emitendera n'osobola okutereka sente zo na NSSF Smart Life.
0: Emotoka isitebezibwa okubaganyegenya 178 zeziboyeddwa mu kikwekweto ekigenda mu maaso eky'okumalawo emotoka ziganyegenya mu ggwanga lyetu Uganda. Ekikwekweto kino eyitiddwa ganyegenya kyatandika ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Agusito omwaka guno era nga kigenda ddala mu maaso mu Kampala n'emiriraano. Okusinziira ku mawulire ge twakafuna okuva eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga ez'ebidduka n'ebyoku nguudo, bategeezezza nti emotoka zino zikwatiddwa oluvannyuma lw'okuba nti zibadde ziganyegenya nga zandibanga zezimu ku zivide ku bubenje mu ggwanga.
6: Ezo emotoka zonna ze njogeddeko za parkingbwa mu bifo ebyenjawulo ku stations ate we twogerera teams kuva mu Ministry of Works and Transport ne Police kenyini bamaze dda okubanga bazekebeja oba bazinspectinga era emotoka ezenkana 16 zimaze dda okubanga bazinspectinga ate emotoka 72 zo zino zikyalindiridde okubanga bazinspectinga. Kwezi emotoka zeba inspectinga ebintu bingi nnyo ebyali kuzina emotoka ebitali birungi.
0: Mike Kananula ategezeza nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku byentambula nga bali wamu ne poliisi bakakebera emmotoka 16 eza takisi mu bifo eby'enjawulo naye endala 72 zo zikyalinzeemu. Poliisi y'ebidduka etegezeza nti kino ekikola ng'omukafuba okukendeeza ku bubenje.
6: Ono omugoba w'ino bbaasi yamaze dda okubanga ateereddwako emisango egy'enjawulo, emisango gino gidi 4. Kweyo omusango gumu wa kuvugisa kimama, omusango omulala wakuta ngaitira kufugisa ekimama emisangwana ja kufugisa ekimama ate nakosa abantu oba naleta obune ku bantu ate omusango mulalo ogumu gwe kufugisa ekimama ate na damaginga egali eyomukka oba nakosa egali yomukka onajja kubanga atwalibwa mu mbuga z'amateeka era okubanga ozesebwa egy'emisango gye bagulideko.
7: Okuddayo mu kitavu ekya National Social Security Fund bagamba nti enkola yaabwe ya Smart Life abantu abamu abawerera ddala 13,000 ebayambye nnyo okutereka obumbi bwa siringi 200 nga 97 ku buli 10 baliko bingi bye batuuseeko nga bakozesa simu. Amyuka bino bikakasiddwa amyuka akulira ekitavu ky'abakozi Gerard Paul Kasato ku mukolo NSSF bwebadde tomukago ne kampuni ya Airtel.
4: Okumali twatandika product eno ya Smart Life tulabye abantu 13,000 abasobodde okutendekera ddala bilioni 2 97 ku buli 10 abasobodde okutegeka bilioni 2 bazitegese nga bakozesa mobile money naye ekizibu kyebabadde basanga nti ebisale bibadde nga bya buseere kati eno enkolagana gye tulutookinza olunaku olwaleero egenda kukitubuzisa abantu abo okukisanga nti esente ezo zebaggibwako buli watekayo sente zijja kubanga nga ntono ddala. Smart Life teringa nga NSSF ey'obukake so Smart Life oteekayo nga weeyagalidde.
7: David Birungi akwanaganya Airtel n'omuntu wa bulijjo agamba nti Smart Life teyeetaaga nnyo omuntu yasoma.
5: Twegase ne NSSF oba enkola eno ebaddewo naye nga tujongeramu ebirungo omuntu alina akalimu ke kaakola nga kalejjalejja naye asobole okutegekera ki obulamu bwe obw'omu maaso ng'akadde nga takyakola. Tulungamizibwa nti oba tolina kasente mu bukadde obulamu bukaluba nga buli muntu yenna akola omulimu gwa lejjalejja. Simanyi mpeereza emmere mu woteeri, ndi mubazi, ndi muzimbi, ndiki akasente ko kookola osobola okutolako n'oterekako ak'obukadde bwo akanaakuyamba. Waliwo abalimi agenda n'alima sizoni 2 ate sizoni endala naye otakola ki netayitamu naye lwafunye sente osobole okukola ku ezo ezivudde mu mwanyi ezivudde mu kasooli otegeke ng'okozesa essimu yo ya Airtel Money era odayiringa *185# n'ogoberera emitendera n'osobola okutereka sente zo na NSSF Smart Life.
8: Gano ge mawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
7: Abakulembereddwa lya Kiruddu Referral Hospital lisangibwa mu Kampala bagamba nti omuwendo gw'abantu abeetaaga obujjanjabi ku ndwadde ezitasiigibwa gugenze gweyongera ne gubafuukira ekizibu mu kiseera kino ate ng'ebikozesebwa bitono. Dr. Charles Kabugo akulembera eddwaliro lya Kiruddu Referral Hospital agamba nti embalirira eddwaliro lino kwe likolera yabumbibwa siringi 10 bwokka buli mwaka bw'ogoberera ezo gavumenti zeeyongeddeko wabula agamba nti gavumenti okujjako ng'ebongedde ku nsimbi endala ne bagaziya ku mpeereza yaabwe omuwendo gw'abantu gugenze gweyongera okubasukkako. Dr. Kabuga agamba nti ekitongole ekivunaanyizibwa kuyamba kukenenula ensigo ez'abantu ezirimu obukyafu mu kiseera kino kikola ku bantu ng'2,000 oba 2,500 abalwadde z'enteekateeka nga 6 ezibaawo buli lunaku ku kyuma kino. Agamba nti obulwadde obw'ensigo bugenze bweyongera n'endwadde endala nnyingi ezitasiigibwa nga zireeteddwa ensonga ezitali zimu omuli eza infekisyoni n'ebizibu ebirala ebiva ku bantu nga bazaala n'enkozesa eteri nnungi ey'eddagala eriva mu bimera. East African Crude Oil Pipeline ECOP Limited yatongozza kaabuyonjo ey'omulembe ku Kabagarane Market akatale akasangibwa mu disitulikiti y'e Ssembabule nga kaweefube w'okuddiza abantu n'okuyamba okutereeza ebyobuyonjo mu kitundu ekyo n'ebitundu ebirala ebyetoolodde. Ekifo kino kiri kumpi ddala n'enkambi eyaba ECOP era nga akatale kalimu abantu ng'5,000 abakakoleramu nga bava mu byalo 16 ebyetoolodde ekitundu ekyo. Bino aba ECOP bagamba nti babikoze okuyambako ku bantu ku nsonga y'obuyonjo mu kitundu ekyo. John Bosco Habomugisha, omumyuka wa Managing Director owa ECOP, agamba nti abantu beetaaga okufuna amazzi amayonjo era kye babakoledde mu kitundu ekyo nga beetaaga n'okubayambako mu bintu ebirala. ECOP egamba nti egenze eteeka ne mu bifo ebirala amazzi amayonjo abantu we basobola okugafuna mu kitundu ekyo. Abatuuze b'omu bitundu eby'ekisangani mu Democratic Republic of Congo baatandise okusimba ennyiriri bagemesebwe eri ekirwadde ekyebola ekyabaguka mu ggwanga eryo. Ekirwadde kino kyatwalibwa akawuka akayitibwa bundi bujjo Ebola virus era nga kigenze kitigomya ebitundu ebiwerako n'abantu abamu ne balugulamu obulamu. Eddagala eriyitibwa Envebo vaccine eryakakasibwa ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna lye limu ku eryo erikozesebwa okugema abantu erudda olwo. Jerome Bonui Boliaka akulira Kisangani Nurses Association agamba nti abamu ku basawo nabo baasoose kugemesebwa n'oluvannyuma balyoke batandika omulimu ogw'okugema abantu b'omu kitundu ekyo. Obuvanjuba bwa Democratic Republic of Congo bubadde bulwanagana n'ekirwadde eky'Ebola okuviira ddala mu masekkati g'omwezi ogw'okutaano era ng'abantu nga 15,000 kigambibwa nti baakwatibwa ekirwadde kino ku bo 2,700 ne bafa. Eggwanga lisuubira okufunayo doozi eziwera ddala 70,000,000 ez'eddagala lye limu.
8: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
0: Tuongere okujjukiza nti Radio Simba ekutuusaako amawulire gaffe gano. Bwega tiamulire wega badengo gakusomera nze Amina Nabule Kajimu amu ne munnange
7: Waguma Kisule.
0: Amala mawulire gagenda kuba ga sawa 2 ezekiro mbufunze ne 3 ezekiro mbujuvu tova Radio Simba empologoma yedembe.
8: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
9: Neno ye sawa yendala
10: kulubogola.

0: chenda mumusambu kasisa satufe mwefado simba mwebali nyo kubela nga mwe muli no kubanti no mutuli za dalabulu njinyo www.22bet.ug osobolo kubanti no chikoli ya dalabulu njinyo no osobolo kubanti no wewa andisa bulu njinyo wabakubuza promo code teka mwichigambo simba fm mwenye kutentono oja kubango osobolo kubanti no wega tia kodala bulu njinyo amumbere yo ngabu efanana elanga tuongira kubanga tukujukiza dala bulungi nyo nti binji byosubira kwantino kwasaganya liji mujirabe tambula abo wangula elanga embera erabika ntino nunji nyo kusaidia ngaba tinzo kubanga tugamba era mugende maso musubira kwantino mukwasaganya bulungi nyo ne banafa ba 20 bet abavani basubira kubanga bagamba si mpira gwoka wabula ne bibira binji byosubira kwantino kwasaganya ngo betinga nabo abulungi nyo paka saa zigena kubera satu ezekyo nakorwa lero omufumbe walusimbi woto
1: Kanso Nampala Yusuf mujanja chebye mizenyo bali kubera ngo uliriza ona woli fedo batuze mukulikeyo mu weekend onayona je musabedo kubera nga mubera nga mukulikira yo dale bye mizenyo bibade ogize je bye mizenyo bibade bingi nyonyo ababi misinze wabi ulido tia bye bimuko bye tubatuze ko nenga tubatuze lwalero lwe lusemba yo mwezi gubenga gugwako bingoma savu wadala tomanya tuinzo kubera nga twen tukanti kakati ya teolo wale rigendo kubanga tuchikola haba sinzo kubeda nga baza nyamu guno mwezi nga naete bako zechi nga teba sobedo kubeda nga ba wangula yo so chite geza antecho na chio sobedo kubeda nga uitila una yeso uko valenti uluwale doona ulu ino kubeda nga ata na waguga wangula gezesa chivaga ambabu lije mkumi zibera bili bili walo baganda wanga ba wangula kuveka kumidao nga beba juzi nga wagamba filipele tu ulijanga wagamba gezesa ako umukisa guinzo kubanga guigwa liru mkumi bili ziba kusala konyiga sta bili tano tano sta Mwenda emu ash nonyiga okay teka mupini jeba kusaba gwae mutiene bota bela kona airtime wae atabela kona airtime wachi singa 12 13 deni mobile mana account yo bereko ne 12 zeba sala boba kona kakaka kitegezo ligenda kunyiga milioni 3 obengo sobalo kwela ngo yingira mu draw kusaba bila chika 15 tuja kwela nga tuzanya draw yo omuntu omuku mwabenga sobalo kwela nga wangu limitwa 5 na ejukira lero lwe rusemba yetu galawo mwezi akati akakisa akasobalo kwela ngo yingira mu draw Eyabo betugendo kwera nga tudiza ke che 10 obe che 5 kusinzira mirundi jobo zanye no banga tusabade kubera ngo wangola mu mwezi guno kale gukoze singo nyiga stabili 55 star muenda emo ash nyiga okay teka mupini gwerindi ya draw tubenga tusabade kubera nga tujizanya obengo sobolo kubera ngo yingide obulungi nyo kulika yoyo na je wabadde mizanyo twasabade kubera nga tutegera bani abagenze quarter finals mu masaza ga Buganda masaza ga Buganda twasobide okubanga tubategeera Kyaddondo awonno Gomba yes manager wa Ferest Mbatide side eyo jali Buddu Kyaggwe Busujju Bugerere Butambala ne Mawogola bebo betulindiridde okubeera nga tumanya nti gundi ono agenda kola bwati gundi Kyaggwe abajja kwabazanya ne anafa ba Mawogola Buddu ne Gomba Butambala Busujjude ni Bugerere ne Kyaddondo bwe bati bagenda okubeera nga bazanya quarter finals game ezisokera ddala mwezi gujja kuba guno gwe ino gutandika mu 18-19 baina okubanga bazanyira emipiira egyo so liigi twababuulira basobodde okubeera nga emipiira egisooka wamanya ogemu eyasookera ddala wagimanya Vipers bwe yakawunyamu waka ne bamusuna twali wano nga tukugambe diba litabuse simanyi oba omutendesa ayinawo omulimu alaba teyege kwani ku Dr. Lawrence Mulindwa mbu bukyali ku matiriyo ge yamuleetera ago gonna gonna ng'abala kiri eri pozi ngonga matiriyo gisitagitunuulidde nga kyekigendererwa maybe gwokyali ku budde bukyali so ne tudda ku lwomukaaga emipiira egyali gyogerwako ennyo mpira gino gibeerayo ku budde butya bwe bumu olwomukaaga bangi abaasobola okuba nga bazanya boolu n'akuba banafu aba express Julius namugamba wano nga tuli ku ssimu nti okuvaayo eyo tekijja kuba kyangu boolu yamusunye mulamba mufumbo okyogerako kingo wa mawulire boolu emu express zero
0: olunaku lw'enkya
1: ekyo si kyo olina okuba ng'obagamba ssebo abantu olina okubajjuza ndi liigi yazzeemu ne bamanya nti express baagikuba gemu yaye yasoose kakati awo kyokkale tolina kyokyogerako kaikatukkirize okitegedde UPDF ni kataka 00 lugazi n'akuba kigezi omu boys 2-1 poliisi wano baneiba baffe ne bakuba Mbarara City emu bwerere. Vira ne Kitala ne bagende emu emugwa baluma. Banyiga nnyo abawagizi Nebo officials banyiga referee tebamutegera
0: abantu balinze byanchya
1: katupira guno
0: abantu balinze
1: byanchya omupira guno era omukulu omu ababuteefuga kuba yagenda na ingira dressing room nga agenze okuba referee ngumi naye kintu nechi seba asobolo no obumanyi omutegede gwe ngamba obusungu bwe yalina na fuluma munaga nga wawula bali bajina mubani nga yali agenze n'obusungu baba mkulu omu wa vila mama refalira lecha akola bulu njine yefuka kubanga lecha alichigena kulete vigambo kubanga yali automatic ban aha neke na yone guwa kukesi si nengamba mchisa wile yali ayogera wa nevigambo vingi neke neba kuba mulamba woto iraba wakizu neba gamba kocha agenene timu ye Gogambo wude wichali. Baba gizima mugovede okochi. Agende. Haba muba kubada kumugolofa. Kipa. Ogende oti anga gweda simani. No geno mpira gulieri no gulumba vichi vichi. Baba diba zibu nyonga batavuse.
0: Eche zibu.
1: Era sizo nieno. No ulira.
0: Omanyi.
1: No ulira.
0: Omanyi emipire jisoka. Ebisere bisinga tejibera miyangu. Of course muba ira muaba muaba wangula nebeba wangula. Na ye bebatero kubanga bawangula ebisere bisinga ekibeera olumu libeera gwiso ompira ogusoko ogwo timu zibate zinaba kwesettinga bulungi obontegera match situation ngo jeko omanyi tuyina obulwadde bukyali bumu era kino ekintu simanya aba Premier League bandi bade bakitereza mu Uganda by the way kino kirwadde ate kinene nnyo Simanyo wa federation ni bampuli roba te bampuli na. Ne waluwe nisonge itago kuterezebo. Mumupira kwa Uganda. Liji ya Gwanga. Enene. Tesobola kutandika. Ne soka liji entono. Okutandika. Echo chibi nyo. Era nsaba federation ni. Nsaba abatwala liji ya Uganda. Mutu yambe kunsonge yu. Kubanga. Lige nene bwetandika. Kitegeeza nti klabu zine entono eza wansi. Ziba teziina mukisa kutunda basambi bazo. Kyekisooka. Ekyokubiri. Klabu zine nene ziba teziina mukisa gugenda kusamba friendly eri wansi. Na klabu ezitannaba na kwetegeka. Kuba sizoni bweba tennaba kutandika. Tewali nsomanyi klabu eza wansi. Olumuzi banjavu muko. Kati training tebasobola jepikira ne batandiko jikolanga ekyabula yebbanga. Kakane kitegeeza nti zino club enene tezifuna mukisa kugenda kusamba friendly zino wansi. Kati bino byonna bikonfuzinga.
1: Nikye kiba kigana okubanga tezigenda kukuku.
0: Anti ziri tezinaba kwetegeka.
1: Ina ye nalaba UPPC ngabazanya neza big league.
0: Anti nze nkugamba.
1: Kubanga bo bali mu Eastern ngezimu ku friendly zize bakola. Baza nyako na aba big league.
0: Ate zile za wansi edda. Kati nino edda. Emipira jafana na ngabwe jiti. Vile ya vanga wano. Negena nesamba ni timu zo kuchalo. Neba fan za wamu. Kwe kubafuna aba singa. Kubanga mwage inanga. Nemu no muntu wo kuchalo na akula bako. Nala bakubasambi abo. Bulijoba abadda ulira. Katili njibu etandika, nga ziri club ezo kuchalo, ezigenda kusama first division, oba second division, oba tezina bakwetegeka, kitegeeza tewali nsonga lwaki mugenda okusamba friendlies. Ekyokubiri, edda abasambi abo baba jangeyo wansi, mu friendlies ze bagenza okusamba.
1: Nze ndowooza mufumbe nti kyoyogera ogamye nti edda, waliwo timu ze zikikoze, era ngezimu ekyazi tuto okuzanya friendlies ne timu zeze ezimu. Siza big league zo kakuzimu zo yogera keza wansi zibade zi training kwa mulimu nezi tatandika anga training
0: anti chengkugamba
1: na imu ni mweza atandika kati UPPC ojiraba luwachi nzi jenjogera kenyo kubayo mbade in touch na yo wabasi mulangani kati tusoka busoga tuve busoga tuge na ambali
0: Nampala.
1: Paka soloti
0: Nampala echintu echimu echono nye kubintu ebimu ebiono nye talent kubanga abana bali aba wansi tebacha funa access ku club season ne clubs zino tazichafuna access kulaba kubana abo
1: club zizi njini mpozi nga zizi tamanyi chakola
0: league ngoje kondoza mu Uganda neba tuwa ne premier league je tuwa kukone kali je tutunulira ne tuwe gomba teams zisamba zitia eleza wansize zisoka league ne zisoka zitaandika then zino ne ziloka zijane zisamba elola ba friendlies zebakola bata niko kola friendlies nebu kila bobo butono nga bobo etekera tekera league kubanga zozi bazigenda kutandika atena ni wano kwe chari nga chachuka buchisima ina ngeri chije chachuka zino klabu weza wansize zino kutandika league zazo zino kutandika wezi tandika zino klabu weziva zitandika pre-season nezigenda nizisamba kwa klabu wezo newege iji inga bulunji ne simanyani ya chichusa simanyiru wachi chachuka simanyiru wachi kwe chito chifanana evi evi ntubi ino kudao kwanga vya vile tanaba wagiziva no kuwagira klabu zino na ye anyway saga la chile
1: mila nenda ba awaka taka na wawo ye kalakasa mbubaba sindi se kuzanyira mchisawi chavu kede ya comprehensive boba agala kuzanyira mumbali municipal stadium mbubaba chikola kola kona yeba nonebefula ikita pasi nze wachili baji akola boycott nengamba na ye bwechiba nge sido woza nti wanubali agado kusindike bukede ya nge chisawe cho chipasi inga mai waluwa tino kusuko kutisa tisa mterezebe mulino kola mchisawe muzanyire mchisawe cha mwenga mmazo bitereza
0: ona kurencha entebe UPPC egena kubange tunkana UPDF bagena kubanga bazanya ngabo tugambye UPDF bakoze malili ne kataka 00 so bagena kubanga batunkane UPP saba kubye Viper gole mukubwerere baba bakubye Viper kitende
1: ate abo bekwe kabone bade rijemba de kugama ngaje bali mukolera training yabwe ne friendlies bwe balumbono ne bamusuna ye technical team yabantu abo nungi UPP bajongere bongezi sente
0: neke agena kubanga tunkane rugazi neke jukira yakubye timu ya KCC kati yali awaka era mukisabe kyekimu agenda kubanga tunka ne Lugazi Lugazi batandise bulungi bakubye kigezi home boys
1: bozabadibirikwemu
0: atechewo nsa nendoza guno gwinzo okuba muzibu muko nga bagenze okusamba timu ya neke
1: season yeno twegendereze tetulabo muwanguze omupya ku kikopo kino DJ no atali wa bulijjo naye ngo jeke echo mwena abaiseko mikono ja coach na Malego Ben mwena bano bambadeko ku Bishop Nanchama bambadeko ku Sazali ya Bulemezi na Kaseke International mwena bakibirige coach ona agama nti yetaga muberenga mu musimanga tanaba kuberanga ganti ava mu bulamu buno mu muzanyire yo mupira enakuzo mwezi nga mukaga siwe lwe Sunday runo mwena mwe coordinating na Malego kochi abasabye mwena nga bwekiri nabo kumulusa katujizeo zino sente tukomeo
0: na inga tegwera bila
1: emitwala 5 ku 7 na chika 15 tugenda kwa tugagabanyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga okay teka mpini.

0: Lifeguard condoms kuma akazanyoko.
1: Alo.
2: Yese bomwami mukasa.
1: Mtianeyo.
2: Yono broker.
1: Yese broker wa mayumba.
2: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
1: Chitufu. Oyakada abisenga bimeka.
2: Ngabi satu.
1: Bei wa jigambye.
2: Bangambye sata ano.
1: Deda seveno zali nyamuko.
2: Yidwachi.
1: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
2: Musigisaji.
1: Global paints.
2: Mutia.
1: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
2: Singa kweta kwa wabuyo.
1: Wabuyo tukosa global weather cotton emulsion.
2: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
1: Guli umite.
3: Global paint. A reliable product.
0: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga *149*#, ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu ga Manda. Manda Mobile koleeza. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
4: Day. Wasuzotia Uganda Koloko koyake Amachago gavusa amanyuvu Gateno lunakuruo Rweyonge dokubero luakabi Wampulis ganya nunji Kula voice bando ya MTN yona Wakati wesawe mune bidezo kumacha Wefu nile dachika satu wezo uwerere Ezikuwa MTN kwa MTN Nga zima lunakururamba Niga star emunoti noti stabili emuhashi Ofune dachika zezo uwerere buli lunaku Sumulure chivozi cho Kevera kukabitewo Kwasaganya zihasozo kubira kumuzeyi sumulura omuliro gukulimu nedachikezo werere okuva mu MTN
5: ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
6: MTN
5: irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
7: Ulichisera, obulamu bubera bukugamba nti ekiro kya leero kicho oluno ne wefunira ka Gilbis. Ochubulira ekyo eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis. Kye kiba oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okuteeka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu. Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika ate ng'aba muwoomu nnyo ng'otabuddemu katonic olwo nno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera ebirungi tetubiteekateeka byekola byokka. Gilbis leka ebiseera ebyessanyu bitandike omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 nyona obwegendereza.
0: Waliwo ekyenjawulo ekiba mu kijjulo ekiteekeddwateekeddwa obulungi kazibe chapati ezo ezigonda oba ekijjulo ekisinga okubawoomera akakodyo kali kamu kakubiteekateeka n'ebintu bya Nile Agro okutandikira ku ŋŋaana eri ku mutindo eno ng'evaamu chapati eziwooma okutuukira ddala ku butto ajjayo obuwoomi obwo bwennyini obw'ekijjulo ky'oteeseteese. Ebintu bya Nile Agro biri ku mutindo ng'osaanye obyerireko okakase. Nile Agro efuula buli kijjulo eky'ekijjukizo.
8: Kwano.
9: Hey.
8: Ekiro kya leero njaga kutwala ko ku dina.
9: Olwaliro lwa Mandi. Wabeerayo head of the house challenge. Babe, sisobola. Nina ebibuuzo byensomera.
8: Batemanyi bakutikira dda.
9: Nina byensomera kale byange byakujjukira.
8: Ate ku lwokutaano.
9: Ku lwokutaano waliyo pool party. Babe, omanyi olw'ensimula siringi yange.
8: Ate ku Sunday.
9: Eviction night aneda mwami wange. Sandi nileo kuzika kwa senga wange online.
10: Africa's hit reality show ekomi yao ku DSTV Neko TV. Bulirwa Sunday kusawa satu ezechiro. Big Brother naija season yao kuminemu. Wiki 10. Abantu abasoba mwabili nga bali munjwemu. Nga buli omwali kubunkenke. Nyumira eviction nights nga baba fulumia ku Pearl Magic Prime. Chano 18 ku DSTV ne chano 33 ku Go TV. Malchoice Canal Plus Company ekolewa wansoma teka ga UCC.
0: Akaungezi ngopo yemu ne babadebo waliwo ekintu kimu ekibakuumira awamu ye bond 7. Bond 7 muwomu atinga bakuumira awamu ngaabo omukwano katenyumirwa ne bakyaliibo oluvannyuma lw'okukoowa boli kaungezi kifuula ekyenjawulo era fuula buli kaseera ak'ekijjukizo nga bw'okuuma emikwano gyo kati situla vibe ne bond 7 nywa n'obuvunaanyizibwa omwenge tegukkirizibwa abo batannaweza myaka 18.
11: Now Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic to blend.
12: I'm only giving
6: muzanyo kwewe lwe guanga Muchiwanja ngaga kutusibu wako Fortbet Toza vya kapapulambu wako eleza mumpare Ngo sawulo kusibira kwa online Ne Fortbet Zanyakati kuruwe nsindi yezu kwa tambukade
11: Chenda mumusambu kasisi satu femu mefode Simba mwavanyo kubira nga mchatu uliriza Paka saa wazigena kubira satu ezechiru na kurwalero njiga sita Bibiri kumista ama kumya abiri sita Anamu satu hash fune mpire jogurunji Genda kubana faba Fortbet teka yo kubanga bakulindi lide
12: Ia yeah, genda kubana faba Fortbet yo teka yo kubanga bakulindi lide Ngo genda ku www.fortbet.ug Obengo sabolo kubira nga otege debulu nyinyo website yeyo ngambye www.fortbet.ug ogulewa account kwa tajigula nga osegwe ya gula weda namba kweziri yao zosobolo kuwela ngo kubake za customer care baja kubira nga basobolo kuwela nga bakudamu atobu za abzivu baja kuwa bakudamu ensonga zo nanga babasobolo kuwela ngo zivuza obengo sobolo kuwela ngo balumba bulu nyo na fabo aba Fortbet nge songa bezitambula ku www.fortbet.ug songa atene mubiyumba babera yo sobolo kuwela nga na oba lumba bulu nyo mubiyumba noba ngo sibe mipira jogu asibe mipira songa atena awe azanya vieta azanya mizanya mirala jona osobolo kuwela ngo gena maso noba nga ozanya bulu nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo yoto ina kuwela nga ochera vila chwanja chabia mizanyo paka sawa azigenda kuwela satu tubenga tusobola kwera nga tuogera kubye mizanyo ngabwe binenga nkujukiza nti bingo masavu wadala tewera bila mukubira nga emitwala 5 gagenda kubanga gaga bwulaida sikameka mfumbera sikaziringa abiri munana 18 ezi sigada yoku bera nga tuzanya draw yo omuntu omumu agenda kubera nga wangule mitwala 5 no lwecho nyiga stabili 55 star muenda emu ash no nyiga okay teka mpini baje kubera nga basa wale kubera nga bakola chi nga bakubanga oyingira mu draw kusawe zo bina chika 15 tuzanye draw omukisago omwezi tugugala lero kiregeza chi ndi gukoze seka tikati oyingire draw nyiga stabili 55 star muenda emu ash onyige okay obengo liku kitufu bulungi nyo dala songa to kulumba Fortbet no bango bakuba kusawa ebulaida chika 8 Ejoro walele ujibenga na joji guayo aseno jukira azanya ndabia wanubwana Livingstone Ilias Deputy HM walieri Makai College nga gandi wa aseno ninja ugwafu ugwa aseno Osobolo fune mipire jongo njiga sta dibiri kumi sta makumi ya bili sta Tano ach no njiga oke okay, jicha alie jona kwa walele Wabula ateje buja masa ujijia kuwele nga jivudeyo Njiga sta dibiri kumi sta makumi ya bili sta tano ach no njiga oke okay, Ovengo osobolo kuwele nga tutambulira awatufu Lero mfumbe siye deadline ya transfers
11: Katugambe nti ngalumu esigadde sawa abiri munya esawa abiri munya oyinza okugamba nti tuba tuyingidde ngalumu tuba tuyingidde ngalumu
12: okay
11: ziba zikyawera abiri munya
12: ziba teziwera ziba teziwera
11: okay mukuru Nsiro Robert webali nyo kubanga uhuliriza abadde ngamba kuchiri echa chetwade tuogera kecha clubs organizing anga ku byalo zigena nisamba agambi yo omukuba ategekanga clubs ezo enene ne bazileta ku byalo okusamba waba nyo kubanga uliriza magomba ali adabu zanti chitufu clubs zine mpio za akajja okubanga zitandike mipira nga zichadde nendo za fixture bwebeze ebeze ejo techeta ganyokola ko debate nene
12: Kutande kanga zichadde Premier League yo chibachaje chutunolira Fixture kwa atibwa
11: Fixture kwa atibwa Neja nga eribwecho okay.
12: Ya neja nga eribwecho Tuwala vye mipira jaba de mingi mfumbe Mweje mingi jituwala vye Liverpool yaba de kalisa Na ye Echimu kubimu yambi unakuluwa lero ya deyuli ya koze mediko ya jikoze unakulwa jo njogera ku
11: bakola
12: bakola bamu kakasiza ira na ibigambo bimanyi batero kubanga vyo gera ndi msanyifu nyo nindi diabuli ndirizi dirwe ninyo kuchisawe okubira nga nzanya mpira ekimo ekikulu chenjagala kuwangula Premier League ekirala njagala okuzanya ebanga eriwe ranga ndi kutimwe na ya Liverpool ibigambo vade vyo gerwa omuzanyi oyo aweredwa shot number 29 akasente kabade kawera akwata cha kumeka mubazanya abachasina kusendingwa sene nyi mtumia Liverpool
11: ndo zakati chiba cha kusatu
12: ya kusatu wabacha
11: kubi cha kusatu wale ya liku chikumi mumu kaga
12: ne add zone zitekeko
11: chikumo mukaga. Okay, add zone, add zone, add zone 10 na zibera 10 na. Okay, bobo bazeko na add zone zava mucha
12: zibade 10 na msango
11: aba mucha ko
12: aba mucha ko biri kubanga oli omulala akyasinze oba kubuza olwaleero wajjali naye jali mu timu Alexander Isaka waliwo no Rizzi
11: sebo yatebye ku weekend
12: naye kuvalwe yajja ainayo goals meka
11: ya yeah, bakoze malili ne

0: nti kubana abasambi ababiri Santos ne Taumans ngoba taddao ne Kobbie Mainoo ososani ku kisaawe
1: nyinza obutakugamba nti olwokuba Kobbie Mainoo yaabaddewo yayinza okubanga katimu emutegedde kati ono bano bano bakajja tebanaba kubeera nga bagifiitingamu maybe oyinza okuzanyisa Kobbie naba wano mukyala Nakato ku TikTok yagamba Mufumbe Mugambe ayogere ku Bruno. Bruno yamulabye
0: muwagizi
1: wa Manchester United.
0: Bruno namulabye. Bruno yakoze bulungi omanyi waliwo akawaayiro katika aweddeko akali mu contract ya Bruno Fernandes akali lead is close akali kagamba nti musobola okumugula ku bukadde 5.7 ba pound naye akawaayiro ako kaweddeko isenga club enene yali ezze nemwesibako nga yagala okumutwa nemumatiza okumujja mu Manchester United ku bukadde 5.7 kutunya Bruno Fernandes kwa dola ba kuhikend olabire dalanga bandi badde basaze nsawo okukuba kusala nsawo kadatano musanvu notwala Bruno Fernandes na ichi ali mu contract ye ekirungi nti akawaira ko ka weddeo so te chitegeza nti tebacha sobola kumutwalia ku sente enton
1: Rashford walowa yeah. Nabuza chimufumbe chicha yogera ku Rashford
0: Rashford yasambye bulungi iya kusina dero kusinzira ku mbera jaba demu jajide mu mpira ogusoka okumale bange dene zenoza nti yasambye bulungi soka yasambye nga alaga nti ayagala nnyo kubanga attitude ye singa obulungi era ndoza nti abawagizi ba Manchester United bateka okwanga basanyuse okumulaba nga alina attitude efaanana bwe ekyokusaidiramu
1: okay kiwanja kya byamizanyo bakiranze Ronald Eruwero waiswa ne honorable Dr. T Malin na mwema lukwera nga muwuliriza Mufumbe game ya Chelsea nasubira nti ajja kuwangula mpira ogwo era ndoza twakyogerako waneeno naye balabika bateebwa nabade ne mukwano gwange omwagizi wa Chelsea atengeera muwagizi wa Villa dakiika asatu gaasoose nagalabye replay naye nga ye muli agamba akatimu tukamaze sefu kabwama akatimu tukamaze naye baba gwamaze ne gufuuka omupiira bamuteeba ateeba bamuteeba
0: ekirungi ekisooka kwogwa omupiira kyekyokuba nti batebeddwa goolo ku mulundi guno ogusoose nga goalkeeper si yakoze ensobi artist ekyo kubanga Martinez bamutebye goolo era nze ndoza nti signing ya Martinez yabadde nnungi nnyo tosobola kugamba nti olwana kuwangula kikopo ng'olina goalkeeper nga Sanchez gwe wadde naye akola ensobi ezifaanana bwe zityo ku mulundi guno Martinez bamutebye goolo naye nga goolo tezivudde ku ye ku nsobi ekyo nze ndoza positive ku side ya timu ya Chelsea nti wadde babatebye naye ekyo basobodde okuba nti nebakikolako akusaidiemu ekintu ekyokubiri betaaga okutereeza difensi yaabe ekyo kyo betaaga okuba nti nebagitereeza kubanga bafunye goalkeeper omulungi naye difensi yeetaaga okuba nga eterezebwa ekisooka bye balina okuba nga bakolako abasambi abamu kati nga olwo goolo gye babateebye ndoza yabadde goolo oba yadde goolo namba 2 omusambi omu ku basambi baabwe gwe ndowooza nti no bamuteekamu sente nnyingi nnyo Morgan Rogers yatambudde butambuzi n'otuluya omusambi n'omuliko n'agenda ne babateeba goolo kati eyo embeera bwekyo tosobola kugikkiriza mu kiraabu abasambi balina okuba nga bateekamu nnyo mu kudifendinga okunoonya omupiira nga bagusudde n'okukola ki n'okugezaako okulaba nga bagenda mu kuteeba nebo mba mulowooza nti Morgan Rogers bakugula sente nnyingi ojja kuba mulungi nga muyina bwe munaba temuyina gwe tobifaako abala abanaakola ndowoozaamu nti nekyo tekijja kukola era Xabi Alonso ekintu ekimu kyalina okulwanako basambi abafaanana bwe batyo basobola okuyamba bulungi nga mugenda naye temugenda kusamba mupiira guli bwe gutyo nga guli opening nga bwe gufaanana musubire nti in fact emipiira ebiri gye tulabyeko ejja ttiimu ya Chelsea bwe ginaaba nga gigendagenda bwe gityo faba mukufe tugenda kulwana nnyo okulaba nga buli mpira gwa Chelsea togusubwa kubanga ekituufu kini nti ojja kuba onyumirwa amagoolo mwegali ttiimu MP
1: oba balina system eno kankukube nnyingi oba onteebyemu ze kankukube nnyingi wano waliwo mukisa Brian atulemeddeko nnyo agamba Nampala ne Mufumbe mwatusubizo tubulira ani atwala liigi alemerako wano tujja kyogera
0: ya naye Chelsea yabadde ne ball position ya 2-5 ku 10 naye newangula omupiira
1: nakyogerako wano nti omuntu asobola okubeera ne ball position

Sambie kuliko Julien Timber ne Saliba baina injury zabo songa ye Gabriel Jesus ya Crusade Spain okubera nga akola medical test ye agende ku team eri FC Barcelona ya Crusade misana awo na mabe pezinga atuka Desmat Mujini wansiba dear ya Bulune White t-shirt ya white wa guruso bwat yo ya Crusade Spain okubera nga amaliza movie agenda ku club ya FC Barcelona then ye Martinelli chamaliza movie kuva kwa Arsenal kubira nga atage na club ya Saudi Arabia imenyidwa nga Al Hilal so yabasamu yabatasambye olokuva anti waluko enteseganya zyo kubira nga babu ya club ya Arsenal bagene mu clubs endala so necho bwechi tubachiri Aston Villa eno olaba anti omuzungu ali gambye squad ya weli depleted squad evudde mu kabasambi abawerira ko dala obalo mukwasi wa goal Emmetness bamutunze ku Chelsea club yemi ya tunzi musambi Morgan Rogers ku Chelsea club yemi ya vididwa ko musambi oli mamanyi duanga Jude Bellingham yagenze ku club ya Manchester United club yemu ya vididwa ko Lucas Digne yagenze ku club ya Paris Saint-Germain abona bonabo nkuwa babade ba first team players hi tebasambye olokuba ndaloko moves yabaliko bagenze mu club zindala so kubanga first 11 ba vididwa ka basambi bana. By the way, Sinaboka, ne Oli Watkins, ya genze mklabi ya Saudi Arabia, ya Al Hilal. So, first 11, ya vudeka wa sambi batano balambirida. You know, evida massive exodus, katikochi nchua edimu ya ineli ya manyi, kukubeda nga damu time na jipange rupia, edema kubange sawe mbeida, evuganya kumpakeze nja ulo klabe, suze newede jukida, ndiyei, abasambi ya basamba, first 11 umukaga, kogasene ezili kwansa by the way ya genzi kwa senu mbwena batambu demu obala backline ya viridu ya kabasambi nga Lucas Digne left back ne ezili kwansa central defender nga mgolo maafu demu musambi Emi Martinez boja midi firuli ba viridu ya kwa musambi Morgan Rogers no musambi Yuri Tillmans ne mwenda wabu ya tambu demu musambi amanyidua nga Edward Kings so first 11 yavudeka basambi mukaga so ebera massive exodus ngabwe nchogedde so tukiba kirungi eri club enchiwa coach Edmeri amanye kubera nga apanga team empya okubera nga edemo okuvuganya kumpaka ezi njawulo wadenga naye abadaguze alesa balenzi nga lehanduga nacho alesa balenzi nga Zion Suzuki from Japan bafunye okuveri mu seri am club ya pama Kalusio balese bwesh tupeze balenzi abalala nga Nicholas Jackson mwenda gwe baleso ya tandise lero yimu ku basambi abape balese Juan Mazambi wadenga ye yazene injury omustwizira ndiyo yo yimu ku basambi abapya club ni basobola okubira nga ate kansa so loza mu konti basobola okubira basawe mbira niye kyetaga mu kobo de club okubira ngedda mu kubira ekyo kyebadde emyaka egisembye ne bane balenzi abali ku bench abapya abalalanga ganacho Mateo Lugeri gwe bafunye nga ava ku Atletico Madrid ne Wan Bissaka then eriyo na abapya nga Joao Gomez ali ku kadi myufu ne Johan Manzambi gwe bagulanga ino buvune nimu ku basambi abapya club ni kwezi benize okubira nga basi tulinga ini bulungi nnyo bajiyambe okubira nga demo kubira ekyalisi ne wedenge wangu ne mpaka zaidi pali gwe boli awo nokusinga kawo so ebirala njagala bakwasa mu Cambodia tambulie mpola mpola mu commentary bwe kitopozi obenga ofuna bingi bijiga mu betinzi alumba kodi za fezili za mapesa VIP ndabienga ebula ko mpira gumu VIP ya lero abajifunye ebula ko mpira gumu okubira nge wangula ne ko kodi za twis zadda wali mpoze mpira ate jencha okulina akatambula ka midweek odi 12 tiketi ya VIP ebadde ko Copenhagen ebadde ko Jugardens de club ya Roma ichabu chiringe chiri siudi tubula ko omuye kayeka okubira nga chetinda then naba afunye tiketi ya feri ya Old 2 Plus ne mpoze ndaba club ya Roma ya mazide okuba club ereche zibere go wizi nya kubwerele kulako ato umyeka okubira nga tiketi mpoze na ya teyo evamu ko echiramu so gwe wena wena beti nga njagade omenyenda katambula ka midweek kukodi katu seoda kali odi 12 VIP encha iliko emipira enanga mirunji ne VVIP ya tuiseoda mganda wange lumba kwedi FA ya mapesa kasta simie baki ya time wa shilingi singa bibili ne sente ku mobile money account niga kwedi FA ya mapesa ya babetinzi heri sita bibili kumi sita kumi na tano
star MHS star 215 star 15 star 6 au vilenga atepo zofuna mpire jili kukodi yeyo na te ofuna katambula kamedu wediabili VIP encha ne VVIP ticket ata encha jaga namba kwasa mkambodia kuingile Villa Park klabi ya seno jechado kubilangisama njini mu klabi ya Aston Villa kwa kwa kwa simba yempo zepulogu medembe

0: 30 years of serving Uganda.
1: Yakubu, ulina umeka kutuze nimile nukati. Obulimi obukoye, priwe simbe mboga zibaruka, tezi zimba, akasanja kazi tigomia. Kepa atuwa alebanga dene, atewa akula ba mutono nyo. Katino utunguru, ukala kumitwene bukona. Atewe nkungula bubatewe nkananga, nangabu vunda mangu.
2: Enziku zo sigawe wali obuzibu. Siga, Proctor Cabbage, atamanyika sanja. Aweza kilo nyamu na kunsambu mutano.

Ase nune nunya kuru namba biri. Mama Kayave zaremedwa guru kipata de mukona. Kairu Kasaves. Akoze riyara anono. Nagambi. Buwabale medwa weta mwa. Buwabate ebyo kiriza. Oh. Bannange ye positioninga. Adenga akumi. Zira steni vira gore mutimi ya Aseno kuribogora Simba kwetuli. Mporo gome nunje ye dembe. Aseno. Wageza kotambuze bigambo wano. Aseno. Ichintu bachitabukide. Aseno.

nyongere ukubajuki zami kwa noja angabana beru gazi faino ya metariji nja kubira wawira nja kuja ase neno nyonya namba biri nyonya namba biri wabda akumye nukuma nyongere ukubajuki zami na beru gazi na kumi na biri liba wamuka aganzi jia faino ya metarijo jima liriza na ye imipire jiri ya jasemi faino kumanyabanya bagenda kufaino urunaku urumuka goro rujanga tan kayunga ezanya nina goje senga ateku sande nga mukaga kodima bazanya ne timu ya fakiture jona jiri ya ukumeta stadium kali ni buwana senaburi ogambo tia mkwano guangehere ni ogambo tia harantu mbatege zenti nga kuminabili umwezi ugomuenda guno ensege na kuchitegera nzija kuchisawe cha sikaura sawa wecha meta echa meta rugazi nzija nzija faino njimaliri zengaru jiba tuchukura abayindi baja chija muenja uru mkugambi urumu kagaluno semi faino isoka kayunga versus na goje deni kusande nga mukaga kodimezanya fakitoru na uri la nzija na kuminabili mubia faino biyabindi yetanze wanena asene kura mwenchu kachu omuza nyukurisa ni musukwara roza taruwade musukwara una aruwade na yasene vire reta ari yandro ganacho une yaliko kumanyu nebisaka bombinga bari kumanyu erabu mbiba bari kuroni bisaka mzanyu wa asene vira na aliwo kuroni bamulese mu namba biri bamulese mu namba biri baka eze ni mune batagalira yo akati ni ari yandro ganacho fereira na ye una zee aze mutabani wa Alex Ganacho chitawe ya Alex Ganacho Rose Bakri bamujeyo ni namba 2 stu wa Timothy Cash Ariandre Ganacho Ferreira yazari wanga rumugo musanvu 2 na miaka 22 jo bukuru mu kibuga Madrid ya Spain yogora ba iratani kila ku timu ya Getafe naje na kwa Atletico Madrid Manu ya muja ni mtu na kuchewse bukadana chewse ya mutade kwa Stumvira Kurun tata we msipana mzei Alex Ganacho mama we mu Argentina umukade Patricia Ferreira Fernandez chivura ba Ariandre Ganacho Ferreira Ariandre Alex ya tata ureye Ganacho Alex Ganacho Alexander Ganacho yichitau mama ye Patricia Ferreira Fernandez ereda Ferreira ya mama asem erese eziri ngoyo konsa kibaina budi wajan chaga yuma yuma wababa dewe sukulinda saliva we yuma wanakila naganti narete yuma alia wabaga narete yuma yanyana asili buka dana mukamu bura mugura amini atanu mukamu ndavako timi ya asimvira ye njini ya ujura siyo nagoba konko nyoro wuzi siyo nagoba konko nyoro wuzi anga ya kajia Aseno eberecheze Aseno wano na ye bagubire mukubo refale jagaba kadi nkubuli riri maso eri waliye yatemi umuntu Aseno yote na zikiza

Meu, é super single. Sita ku sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bibiri hashies nenga VIP VVIP na katambula kuri ku sita bibiri kumi sita kumi na tano sita mu hashies bala bwana unafanya VIP ku namba ya SMS mbiayo mwana 03 unafanya katambula odi 20 ku namba ya SMS mbiayo mu mnana msambu nafinya katambula ku namba isime yesembi safi mutano nafinya ka ordinary ku namba isime yesembi ayo bisamva biri munana nakafinya ku namba isime yesembi ayo gunana abiri mutano

okumala akabanga kano mumbere nungi nembi makochi mbebaza bazenyi bananga badirekta bakuru ku timu mbadde n'omukisa okubeera nti nno mpanyisiganya nammwe ebirowoozo bingi nnyo ebiseera bye tuyiseemu wallahi bye sigenda kwerabira bingi naga nti bannange nvuddewo mirembe mu kitiibwa mu kusanyuka mu masanyu era nga tumanyiganye ne bannange ekibadde tuzanyira nga siwali waina mbeera mbi tuwaddeyo akaseera ne tutuukiriza ebimu ku birooto ebimu biganye kabadde kaseera kakuyiga bingi agambye nti era njize bingi mbaagala nnyo webale Katonda okubeera nti no wantonda ngaali mu Argentina muwage ba Argentina nagamba mpandiise Messi ebigambo ebyo agaliyo galaga yawandiika ebbaluwa eyo nga 21 ogw'omusanvu nga fayina egenzeeko fayina teyaliwo nga 19 ogw'omusanvu wayita ennaku 2 n'abiwandiika VIP ne VVIP tuli ku lubogole singa zonna olina omukambodya wa Ssaabasajja wali wonakirya wala Gareneva agambye nti ha ye bwatunulira maaniyu alabanga kigenda gitwalira emyezi 12 emyezi 12 sigwe mwaka okuzimba difensi yaabwe nzino mbadde njogera ku one defense agambye I feel like Manchester United are going to wait another 12 months to rebuild their defense. Kojo biwuli. Gareneve yali captain wa menga kubaka namba 2 nga akuba ekikalu ne kikunkumuka. Kiba kivayo nga afuna omulawo n'akisaanika. Agambi akiraba akitunulira akiwulira mani eyolekeddo okutwala omwaka omulala mulamba okuddamu okuzimba ate ekisenge kyali. Nagamba kigenda kuwulikika bulungi kijja kulabika bulungi nga maaniyo efunyeeyo ku babaaka center back ne ba fullback fullback ye namba 2 ne namba 3 6255 sitakyenda babiri sitema ashirumu ndumba 6255 sitakyenda babiri sita emu hash okay VIP kweri ne VVIP Newcastle United ekanyiza n'omuzanya ayitibwa Fernandez Padu kubukadde enkago okumujja ku timu ya Lille